Bolingo ya Zambi. Bolingo ya Zambi. Nyawo nyawo. Eh kaptondo no yagera nabucha nababukede twakoma kuliziganya lwali lwakutano mimi na kakosi yako ya mzuri yako ya machagarelo ya subuhi mimi yako ya mzuri yako ya simba atyo babitegeza ashi abasuze nga mukola mbebaza bwebaza mwebale kukola mwebale kuiya mwebale kutetenkanya tuva mu manda eno betuba tujingira kitegeza ti weekend yawedde okitegede obadde mu kyalo wali watambulako okuyonja kwakusanga wa uganda enejudde bisesa tugenda kuwaya mulere emboozi nyina nyingi emboozi nyina mpitirivu wenaavira wano nga nemaze goga komite kofi olomide zize mu ngeri ya kiringala baba wawulidde Dr. Jose Kameleona nga kugamba ti baliwa bakuba endere baliwa wali muyala nnyo bakuma emmere aje ako nakavako nenkuletera nsi namba shiba kalungi nalwameti paul nakugamba ti mbadde nkunoonya nsi namba nga wambura naye ke nkufunye kati kiwedde tiwali kizibu nga kyakunoonya mukwano okunoonya omuntu akwagala nga naye akwagala nga nawe omwagala bakutuma okunoonya empiso mukatale akomuulo empiso etungengo naga ti yaguddeawo mukatale k'omuulo awo genda oginoonye ekyo kyebaita okunoonya omukwano si kyangu naye oli agoya ti mbadde nkunoonya ensi namba shiba kalungi na ti paulo mulire nakoleka kukubira nga kaze mu sitayiro mpitirivu mpira kano kabaita cheche mbwe cheche ndaga kafe wasibuka ziri oya gowezirikire bamwita final kukubira kano kowulira mu background ka kofi olomide kekatwingiza mu mambi esaze baba mwazze mutya eradde nyoge mirembe banaabakyala bapya abakalondebwa ku byalo mbabuuzako nti mwazze mutya mwebale kubaayo layini zasimbibwa mu mugongo abalala bagala ti abamu balonda bubi ebyo tebibulamu naffe katubayozeyoze mwe mwasoseeyo bakyeyamaani b'ebyalo era ladies first ate tunagamba ki munnaye ladies first kali ani yakoze ekintu ekyo kubanga n'okumumanya kikulu okisegedde wadabagala ti chairman yanaavuga ekyalo ate asooka okulondebwa nabakyabanage katondo ani yakoze ekintu ekyo kuba n'okumumanya kikulu

0: Nga wano, bogendo kufunira kaseko kumatama, akatalika gamba.
1: Kuluwe, kuluwe,
2: kuluwe, moya.
1: Kuluwe, kuluwe,
2: kuluwe, andi nze nyimbe.
1: Ogini kebinyo,
3: kuluwe, moya.
1: Ntuli antongo, no, binebi lala.
3: Tuli antongo. Tuli antongo.
1: Tuli antongo.
3: Chongo.
1: Baba, norimba wali rimbi wawo, nga baba imba, bakulembe wakabinazi, nkutumunyo soyogono, mfimula mufu.
0: Kumkumula matugo, gaweti kikina kasena kokusanyuka, atinga woyiga, mubinsa anga wando.

0: Samakasi says to film for radio sim and Pokoma Yedembe. What did it now? Would you get up Lunya and Wana Mwala? Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha Kaima kakweleza kwa uliza rumogo la simba. Tumayama singo mungi mwazo kusenda na ibi nsanga wano auchiti nivunyate oba na rumogo la simba. Ulichimuchi tambula madadaa sana kubuzi zako gwe. Esawa na zukusena fa Helen Kobusi njo gambutia. Kaisu munda bidibali wabuli nzima uliza wafe museke chaoza. Nesi tokewe kamise luwaji chechi ganchari wange. Au mbuza kubranche wanya na uliotia. Ulibulu unji binsanga na baba. Oo mbuza kukumusaji waka winyo prince mga wachimbuke foundation. Ugambutia mnaye mkulu wange. Na ulistedewe wano kuuliza rumogo la simba birthday ya lero elinona abantu wa mama nyinyo okuli mpoza te wabawuliza wafuwa kuzima nafuwa nukulubogola simba Emarin na Mikhail Ochenga au natubagama wapiba tetuja jii mbeyo maso tuweketu chitu ukiriza bulunji nyawazi kusene binsangano mbale ngira liongeto merabo nkubuziza kogambotia sijo kerewe kubuza machari evikita ogambotia o dijali jaberi muna inga bitaro muna nge sibi yangu na yomu naituja kutambuli ya mzee ya tuvako adeo la kemto tambuza mpola mpole nsi na mbala manji nye sound chiwanda ndwengwe kubuziza kumake Russia chichiganye cheli wangi na uli stedi bulunji nyo babe ila konyo mama puche matunga sija kwena bida weba alibiyo nabe natu habifunye bulunji nyo ila tuliwa sanyo futunga ama ate tuinache tuwanjae mele tuwajiri day lumbe watu iti deko radero iti nifunye mamulangi ya kayo Mikhaili ni kubuziza kugambotia wanae babe ila konyo nebava kubane sanyo mkasa wambula konyuri bulunji mtita imbo alumu manfriend wa gambatia sija kwena bida of course no kanako abachalima angabala banji nyo Ibrahimu Lulei na inkubuzi za kawe muli za wafeneta vira kodda la gamba alubogola sima ze kwe mfira au tambulila mpona mpole bintu wewa kabinyo ojabi ulianga da Kampala nyuma chilo bintu kwe gamba bintu tawanyabe na neenga abana ya bantu waka baba ya yu ya neenga chikuwa na gano kuma mtino wa digide ye mbela jetu ino kutambuli ya mate tunakula tia bintu weke bintu nyumile tutambulila mpona mpola nyekalu kuzigira suni kwa super 400D edake lito mudo mkasoli kasoli natukos wakasafu idwa katana suka mezi kumene teke nilito mudo kuna mkasoli katikuni na suka wikola bitano omuni wa mudo kwe wikola bikazi no mudo kufana kasoli nga kwa bisubi omuni mia sasa nishito na mkola kwa itagalite mwiyo ka okola eke mea kasoli singa fi ina mita chukumi kuchukumu wa tano mbumbi ya lita zabili mwatu wina ojabisa na Msanja Grow Chemicals Limited
1: Yes, sebo.
0: Go kuyonja Uganda yonna kwa gwa kuluna kolomu kanga na yenga bafunamu obune bali banji abemputu bafuna ezabwe na yenga Uganda yonna yenyigira mu kuyonja.
2: Mukulu.
0: Mwebara kuyonja bane igwa.
2: Kale sebo.
0: Igwanga mwali yonja bulungi nyo. Everyone was busy ngola abayonja. Elisani ko buli mbabi teka ku makubo nga binji. Kuluna kolomu kanga. Biasula konyonga bingi dala nenga tusabili embozi ne mezibu bipangulula embozi busiketi
2: kubisikasi kanyo biwa
0: anti kadinga zinonya mwe chokuli olile chintu ekivundo ekibera muli embwebe yagala ku sikasi ke gambe
2: evumbule
0: evu nenga okunyonja kwali kwa manyi it was abrupt tia okunyonja kwali abrupt tebaye tekeke ndoze ebi ndozera abafuna mu vune abantu abasinga obungi tebamanyi ku lunaku olwo
1: okumanya ki mulange
0: mutire waliyo okuyonja
1: naye batulona abatamanyi
0: baali bangi
2: ate
0: bangi nnyo naye abantu bera ku masimu ago abantu amasimu bagakozesa birala
2: eriyo neyakiraba n'alowooza sibitegedde ndowooza
0: era kyobula bangi ababigwamu
2: bangi abatamanyi
1: abadventi bakolebwa batya
2: bebamu kubasimba okwekubira omulanga
0: katika mbuze bulungi basi lwamukolanga lunaku ki
2: lwabanga lwakusatu
0: lwamukaaga nsimanyi obamwe muli bato
1: nze saamukolako
0: bulungi bwansi yakolebanga lwamukaaga era nga mayumba kumi engoma evuga sagalagaeyo yeyo engoma yavuganga lwamukaaga kumaca nga wetulina okuyonja
2: ekisinga okwewunyisa ffe twamukolanga lwakusatu
0: ewamu
1: neno
0: wonna
1: wonna
0: yonna
1: mpulira kigambo
0: lwamukaaga wetwakolanga bulungi
2: naye
0: lwakuba ebyaluno bibadde biralamu mubyabuwaze kyobulaba abaseventh day bebatute nti agi wabalabye bo bagenda kusaba agamusaaga
2: enteekateeka nnungi
1: era ekubirwe mu ngalo
2: masannaale naye tulina ogiteekateeka obulungi tusobole ogyenyigiramu obulungi nga tewali akosebwa okugeza fe ab'emikolo twayisiddwa bubi nnyo nnyo nno
0: nange nabadde ngenda ku st peters mu mdd kati awo jama eyabadde awo twatuuze ku masomesa
2: twayisiddwa bubi nnyo kati nze nadde n'emikolo ebiri ng'ogumu mbaga nvunaanyizibwa kuteekayo abantu abagenda okukola naddala emotoka zadde zino tambuza abagole omulala nga kwanjula nga ngenda yiri eri masuuliita
0: mwadde mbitegedde
2: ati kakati
0: olunaku mwalutegedde
2: ati kakati olunaku baalwogera lwakuna
0: namba mwalutegedde
2: yes
0: ne mpulaninga mutya
2: kati nga tolina option kubanga emotoka ekeera okujja omugole we yasuze ekeera nnyo kitegeeza bayisaawo emu alina okuba ku saalu oba 12 kitundu awo abaddewo obuzibu abantu boogenda nabo ku mukolo oba wabagaye nti tusinkana gwe tusimbula tikwole faamu nti ye tusinkanawo saawa 3 bazze mukaaga nga buli omu alina excuse ate ngaekolaki kereziya ezisinga oba ekkanisa ebiseera ebisinga emissi ez'okugatta zitandika saawa 4 kati tosobola ate kubanga saawa 4 lwe tutandise otambula ng'ate lwe mugenda missa lweyina otandika jukira eriyo kereziya ezimu nga emissa embaga ziriwo nga 2
0: zizokka
2: kitegeeza gwe bw'oyingira mu budde bw'oli oli aba yeesindika dda mu maaso kwadde kutaata
1: munange no tewayambiddwa ng'oli masuuliita nabadde wano kyotera wano
0: owabunya obuzibu tobulaba
1: nze nasobodde nenkeerayo nze nasimbudde zagenza okukoonaemu nga ntuuseyo naye beŋŋenda nabo
0: awa
1: bo ne bantuukako 8:09 kubanga essaawa emu yabasanze kyengera ne babakwatiraawo ne babatakunya
2: kati ate okwanjula ate obakku kwabadde kale kaleko naye embaga
1: tujabisalira amagezi kakati mbuuza batugamba okwera nga kasasiro tumutwalawa
0: mumuteekaawo kukubo
1: kali nakolawo
2: kiminisita nga prime minister yasasudde emotoka zino zisomba kasasiro extra pay ekyali kiri kyebakolera nti basavi provider nezitandika okubanga zimuyoola newakisa okwolwo namulaba nga bamutadde kukuba mutadde kuba naye ngenda okudda nga taliiko nejjo lonna saamule kitegeeza bamuyodde
1: otyo
2: mulimu awamu
0: waakyaniwani naye bamuyodde
1: ekyo kirungi ekyokubiri lwaki uganda eno wetuuse kali buli kintu bagamba nejjeno emukemwali
0: era weyabadde mu nnyo
1: anti nga lwaki bamutulaalika
0: kubanga kati ye muntu kati yatiika
1: lwaki tulina kutya
0: kubanga obuzibu buliwo mbu tetuli bangu
1: mu covid 1 ng'abantu bakimanya nti nno tulina okweyambayamba ne basonda ebintu ebyenjawulo nga tewali abakasi
0: otwerabidde
1: bannange nno bulungi bwa nsono teyali wakukaka okimanyi nti waliwo abantu abamu nga ye yasigaddeyo mu buliri bwe
2: anti kati ate nze ekyo kyenjagala twogereko tulina kuyonjezaawa nze ndowooza ekyamusigala eka tekikola ate nze nteesa olunaku lube lwa kkola
1: lirwandibadde olutuufu
2: nga lwoku wakusa
1: kubanga doa uomu kaga abandube vila mubaraza
2: e yaba mkukumi
1: aa ndawuzi
2: gojangu kwa wano kusimba kuruomu kaga kustafu ya fulabiba mekaba baba au abandube sigaliraka kakati asigade katuni nabu omuganti asigada yonja haba asigade mbikomera nanga kenyini the mouth talker nabade munju pake sawa nya nevayo
0: lewa zaze balongose
2: hey, na yo
0: lakadelu sikati oguwe na kuwa mnimuguayo okutu ukirize vintu vya
2: government aa chosomo la kuunzi ja munju chechenja ulo na ya atepo rupa elalu wakola
0: tosobola
1: evita sobo
2: katu kuzete choli imba
1: chokunzi ja munju sa
2: iso kubanga tuniza na kumanya anti muendi
1: obano kumanti ndi mulamu
2: kweba linyi tosobola
1: kweba kao
2: mame
1: na suzenfa
2: echo chotu chireke wabula nzentesa tunonyolu na kufenolu tujie waka ntilu wakusa tuntie tuteke sawa za fenya okufa kwemu
1: nemwe
2: paka nya
1: nesa wenya nyingi nga uli muntu wali active nesa wemu obe bilizi mala
2: nemu soke tutese kulunaku olunaku tunutulujia kwa kubalu like dini ya sinzi zako dulina nevi ntwe vila levi ebi sobolo kubanga atibi tuyamba nyo
1: nga atibi teke kiru wanga vya lunaku
2: nga vya lunaku rumu tude kulunaku uruo kusatu
1: wazi narabi yoko haba achitese kanyiri zama gezi haba tude kuboda ni wakua tenjeyo nevi tiyo wakute enjeyo olia wese basatu wano masi enjeyo bili wana akute
2: enjeyo
1: na chiro eke noli na akwata gureke
0: saba tuwana
1: eboda ne Toronto
2: tugenda kola
0: so
1: buli ya baba laba mukole na uwe
3: yo yaba dewe wazimite
4: ngabude kutusi wako

0: Katucha agamba ntiembele na mikange tuinze robu kambo wawa kulembeze jeno muhozi kene rugaba unasisinka nye Paulo Kagame emboze vadea kafubonenga Kagame inabia katili zangala vikata vya mugambo kuongera mulungu muchasa gaya wawawawawa abagale kifo kyobwa sentebe mwena nga mubadde mukora kakuyega okumala wiki namba kakati olunaku lwanchalo tubalonda wabula kino mukitwale nga kikulu nti kampeyini zikoma lunaku lwaleero togezaako ne weetantala n'osula ng'okukuta kukuta otambula ne bakwata bayinza okujjamu
1: ebyo nga bikyali awo olaro tuno oluvannyuma lw'ebbanga ntamuliza twasemba mulabako nga bamugubi ettiyagasi oli owa papulowo kati gavumenti emuweereza erabika emuti weesimba ku kifo kya UN Secretary General olaro tuno tumwagaliza birungi byere
0: ebyo nga bikyali awo waliwo okunoonyereza okw'amaanyi ku ggaali y'omukka n'abagiddukanya kigambibwa nti no wateekeddwa okubeerawo ebikolebwa emmotoka ziro wezisalira n'enguudo za tureyini naye tebyakolebwa walabika waliwo obubbi mbu waliwo n'obubbi bw'ebigaali waliwo ababba ebiyumba ebiyitirivu
1: oluvannyuma lw'aba takisi okukimanyako nti nteekateeka gavumenti zeeyina zaakubajja mulimu guno kati nabo bayiiya misana nakiro wawulira kino nga bakoze eddiirwa okuleeta bbaasi kati bagamba baakukkaanya bulungi nnyo ne gavumenti basobole okuba nga bajjawo ziri ez'ekkumi n'abana baleeta emini bbaasi zino ezisoose ziri 12 nga z'amasannyalaze
0: ebyo nga bikyali awo mwebali nnyo okuyonja mpozi uganda yaffe naye ebisaaniko bagamba bikyalemedde ku makubo abeekawempe bali mu kkuba nduulu bagamba kati ebisaaniko biri mu makati gakkuba emotoka ziyita bbali gyamayitiridde banaye kati abasomba ebisaaniko mwewe betulinze bwe muba mujjukira omufwaza yakwata omwambe n'aguwaata mukwano gwe gwe yali atudde naye mu motoka n'amufumitafumita wuno bamusikaliza emyaka 20 mugumu mu kkomera lwakutirimbula muntu nakugezaako kutta wakubiri
1: kakati gwali eyo azuukusenga weemulugunya simanyi bintu tunyigiriziddwa simanyi binaate birinnye nnyo awo kyakaabya kajanja situka siba lukobo onywere kubanga wetugenda wongera okukalubamu toteekeddwa kubaako kyeweekwasa kubanga emisolo gyakatandika butandisi lyefuta lyambukanga eriwendule
0: olwokutaano lunaku lw'amaanyi yetugenda kuba tujaganya mpozi omulundi ogwa 33 nga guno wetwogera gwe gw'amatikira gwa Ssaabasajja era tugenda kuba nga tuli ku makyaki gaffe nga tuli mu kwebaza emikolo emikulu bagambye kigenda kubeera mpozi ate eyo gye mujja okutegera mu maaso

0: lindirire katwetegeze kulaba Irene Namatovu gatta kompozate nendale zijja omaaso munevinkana yali omwo zikonsati zivuse konsati zonna tulina okugenda ziwagira tunyumire bannayuganda nga bakuba omuziki naye nga ezinakimera bakakasiza muti nagenda guba kuba mugujja agenda gubanyiya mama pozejagenerali tobagamba muntino wagamba muntino kebakwata ngovuma fast family kajja kujjuduka oje nonalweiso yabagambye muntino teka kutanda kubanga bebo tebalina muntu gwebavumako yadde ekigambo nekivuba bakuziba bulungi gwevuma ku fast family kajja kujjotoka
1: ate yaluta yanalabe ya 14 February mwaka
0: ogujja yeyangidde
2: konsati muzogera nesinoya mwogera ku Serena ya King
0: Michael
2: tinaye nga alina Serena ye kale no Serena ye tunagiwulira
0: ejja kube ejja
1: kujjabafu
2: kale situjja kukyesibako nnyo kalugende butereevu ku nsonga y'ekibuga nga twegatamu nga kwaya nga tugamba nti
3: twebaza bo bona abalongoseza mukuyo

0: Abatuuze baakuno ddala beemanyi bansindise butereevu eri omusajja Ssaalongo lw'akogga ng'ono atemera ku myaka 89. Ono yasooka kubeera kinnyana mpindi n'oluzzi luno nga bingi ebyetululira ku lwo byambuulidde.
1: Ogenda okuzaalibwa ng'oluzzi we luli olwo oba?
2: Oluzzi nga we luli ngiri enjuzi bbiri. Manya Ssaalongo ne Naalongo.
1: Awo waggulu.
2: Waggulu
1: awo. Ndabawo oluzzi lumuluka.
2: Kugamba waliwo olulala lujanjulibwa ku luno ku lwalo. Kati singa bajjibwa yanguye twandibaire tugendayo.
1: Tebunaba kuziba. Tugende twogere wali nga bw'onsongerako.
0: Tusazeewo tubuukire okadda ne tulyoka tuwalampa olusozi bw'onkoowoola.
3: Gabulira awo kati nange simanyi ekiri mu luzzi luno era kabajjajja bali abafa abajjajja n'abajjajja baka be baazaala oluzzi luno.

0: Yuga check. 30 years of serving Uganda.
1: Ngabuli jobu kedoloze vye mizanyo abisude tali, nedda. Awandi isenaga manti. Ekisawe cha abudu chichino katikilo maiga uno. Atongoze zomu ni mogo kuchizi imba. Omukogugu nogwa filimbi. Kwa okusanga bino nanga buobi ulira. Katono naga manti. Anie ya singa makona muwarudikapu. Mugialabi balese. Nwa wandi ikawaku msambi uno. Lodri. Nibagama anti sita wa Spain uno webi afayo. Katibia afaye bimuogeru wako. Wainacho obimanyiko. Ebi singa wako biyo bisange mulupapulo lwa Bukedde. Bukedde akugamye nti Vipers ino. Mbuyaga la kweso gasemi. Iya sekafa. Laba yo. Nibagama anti Uganda itandise. Uganda ino. Mbu itandise na manyi. Nibakula gaba gunzi ya bingumi. Baba nombuberi isankuli. Mujia Commonwealth Games. Katibia singa wako webio. Weyune matundiro gago. Oja kubango bisanga yo. Kubanga nzembi isemu ulirwa mandwa. Ulobu funda wakade. Muna mauli de semfuma Daniel Mwesigwa. Webale nyo kuuliriza. Katusabelu gaba dunda akuyambe. Ofuno ba sente wa weche alon sambwe e. Ekisangi ba masekata gechibuga mkono. Kati abantu bantu kasongo la wana mwebale go kuuliriza. Sente wa district yeyo. Sema nda Rogers Kulaba. Ndavira kansala Shifura. Mwebale kubanga muka kalabia. Mwaka mu parlamenti. Uwa mkwene yomba mbuka Abdala Mulima Mayuni Chuanuka. Na uwa kuuliriza webale ge. Odinandi Kadu Derek Mbojana. Uli mkona unawe webale gokuuliriza. Ndavira nampala wabakozi wa government mdistrict ye mkono. Damba Henry. Kakati banange. Ememe yomutambu zenge ilu mamada. Atene chigwa. Techiba chinene. Nzene gendo ndi kubye. Atenga kukuba kagere. Kakati gen kuzigiride la gowulide. Gaga nuga kubye nga misu. Senga weyu na matundiro gago. Newefuna yo kopye iyo boya. Abaye waka unya nga guwa mulumbi munswaze.
0: Years of serving Uganda.
2: Kasera kalala, akabisa nga wano Bogedo kufunira kaseko kumatama Akatalika gamba
3: Kuluwe
4: Kuluwe
3: moya Kuluwe
4: Kuluwe andi nze nyimbe
3: Ogini kebinyo
4: Kuluwe moya
3: Ntuli antongo
5: Faith Agro Inputs ku container village masoko mulyango kuyingira Cooper Complex
6: Mmo ayambe chirimo kumuliswa bulungi ebimuli okukwata atenga kya kufuyira bufuyizi chiyamba ku chirimo kugumira echeya ne kube nyinji chiyamba ku kukuba kwe chimuli che mwanyi atenga biba biwerako chikola kubirime byo ne bimulisa ne bikole ebibala chiri mu half liter lite number ne lite 5 echiji musa cha bimmo chisange ku maduka ga Faith Agro Inputs wali ku container village masoko mulyango Cooper Complex ne kuentebero do kulina na good shed Okumanya ebisinga wo kwate simu 0755 93 84 89 oyo ye bimo
5: kugatane MTN free your fire funa network echasinzo obulungi okuvamo MTN downloading my MTN app otandikirewo

0: Ziweze nyai za kalasamayanzi tekuna ita dachika. Mwasuze mtiano wanafa watu uliriza. Agobu deuno kusedume lukogula simba gali mbujuvu. Zee Richard Sentai. Okunonya akalulu akobwa ssentebe w'ebyalo alo kweto ole gwanga unako ulwayo ule kufundikirwa. Lunako ulwe nchi abalonzi basalewo. Abantu abagenda okuba kulembera mu kisanja ekijja era ng'okulonda okulonda okw'olw'enkya kugenda kubeera kwa kusimba ku mugongo. Julius Mchunguzi yayogerera akakiiko k'ebyokulonda mu ggwanga agambye nti kakuyege ow'abassente bano ob'okunoonya akalulu afundikira olunaku olwaleero talina kusukka ssaawa 12 ez'olweggulo.
1: Campaigns obw'okuwenja akalulu kwabo bonna abeesimbyeyo ku bwassente b'ebyalo LSU chairpersons zigwa lunaku lwaleero lwa bbalaza era akakiiko k'ebyokulonda kaagala okukubiriza abo bonna abeesimbyewo ba agents bammwe abawagizi bammwe ab'ebyokwerinda bannamawulire abakozi b'akakiiko k'ebyokulonda buli omu ku lunaku olwaleero olusembayo lwa campaigns mweyongere okugoberera amateeka g'ebyokulonda mweyongere okweyisa mu mirembe mweyongere okugoberera endagiro z'akakiiko k'ebyokulonda campaigns zino zigwe mu mirembe era zigwe mu mateeka nga bwemumanyi campaigns zigwa ssaawa 12 ez'olweggulo olunaku olwaleero tewali muntu yenna akkirizibwa okubeerako n'enkungaana nga zisusse ssaawa 12 ez'olweggulo.
0: Julius Mchunguzi abantu bano abali mu kukuyega abalonzi abajjukiza obumu ku bukwakuliza obuliwo ku kakuyege waabwe.
1: Mulina okukimanya ng'aba bakabagamba nti tewali akkirizibwa okkuba enkungaana n'ayita mu kyalo ky'agenda okwesimbawo oba kyeyeesimbyemu nga kitegeeza nti campaigns olina okuzikolera mu kyalo ekyo mu village yo webagenda okulondera. Tokkirizibwa okkuba enkungaana n'otambuza omukululo n'oyita mu kifo kyo.
0: Kakati abo abagenda okwetaba mu kulonda olunaku olw'enkya nga balonda bassente b'ebyalo byabwe abakubiriza okubukeereza enkokola balonde bulungi abantu bano kubanga bakulu nnyo bwe kituuka ku ludda olw'enkulaakulana.
1: Akakiiko keebaza gavumenti nti yalangirira nti olunaku olw'enkya olw'okulonda lujja kuba lunaku lwakuwuumula lusobozese buli omu abakozi ba gavumenti n'abo bonna abakola emirimu basobole okufuna omwagaanya ne opportunity ey'okusobola okugenda ne balonda abakulembeze baabwe. N'olwekyo bannayuganda mwenna akakiiko k'ebyokulonda kabakunga nti muveeyo olunaku olw'enkya ennaku z'omwezi 28 guno omwezi ogw'omusanvu musobole okwetaba mu kulonda bassentebe bammwe kuba obukulembeze ku mitendera gino gy'ebyalo kwa nkizo nnyo kuba obuweereza bwe bubeera era abakulembeze abo ab'oku byalo beerabalaba era ne bakunga bannayuganda okwetaba mu pulogulaamu za gavumenti okulaba nti zitambula bulungi okulaba nti waliwo emirembe.
0: Gavumenti yatongozezza enteekateeka ey'okukolanga bulungi bwansi nga bulungi bwansi ono waakubeerangawo bwe lwa mukago olusemba mu mwezi era nga yaggiddwako akawuuwo muganda lwa ssabbiiti gye twafundikidde okwetoloola ebitundu by'eggwanga ebitali bimu abantu baabukeereza nkokola ne bayoola kasasiro ne bamukungaanya naye obwedda buli woyita ng'ekiriwo kasasiro ono kwe kuba nti abembedde ku makubo agatali gamu ng'alindiriddwa okuba nga ayoolebwa okubanga atwalibwa mu bifo ebituufu gy'alina okuba nga atwalibwa. Kati twagala kwegatta ku minisita omubeezi yavunaanyizibwa ku nsonga ez'ekibuga Kampala emiraano atubuulire lwaki ne gye buli eno mu bitundu by'eggwanga ebitali bimu kasasiro ono akyali ku nguudo ng'ate bo abavunaanyizibwa ku muyoola baakoze ogwabwe naye ate nga waliwo n'amakampani agatali gamu agaweebwa obuvunaanyizibwa obw'okutuukiriza eddimu lino. Minisita tukwaniriza.
2: Amin na munnange.
0: Bwakedde bulungi eyo?
2: Bwakedde mpozi mweyo.
0: Bannayuganda mwabawadde ki ku luno okwetaba mu nteekateeka eno nga kwabadde kwa muggundu nasemba kiraba mu mbeera ya COVID-19 buli omu okukwatirako munne?
2: Awo bannayuganda ng'omanya batulinamu obwesige.
0: Abantu abamu baagamba nti enteekateeka tejja kuguka buseke naye si bwe yatambudde bulungi nnyo.
2: Abo bagundi ba sitaani manya eriyo abantu ababeera awo nga bo buli lunaku bakkiririza mu bitaliyo. Naye ababaka ba sitaani bulijjo baswazibwa.
0: Kati minisita abantu baakoze ogwabwe ne bayoola kasasiro ne bamuteeka mu bikutiya n'ajja ku makubo kiki ekikyagaanye? Nabadde ndaba amawulire olunaku lw'ejjo nga saba minisita agamba nti ebintu byayadde ng'ebikalu byene mu Kampala n'ateekamu ku nsimbi okuleeta ebimotoka biyoole kasasiro kiki?
2: Nedda omanyi ekituufu twafunye ebizibu ebintu bibiri naye mukisa mu bizibu. Omukisa mu bizibu gwe twafunye twategedde obwetaavu obwetaagisa okusobola okumanejinga kasasiro oba okukwataganya ensonga za kasasiro.
0: Okay.
2: Era bwe twategedde n'obungi bwa kasasiro bwe tulina mu bitundu byaffe era nsaba mbeebaza biibale nnyo bannayuganda abavuddeyo era biibale nsoma yatukwatiddeko wabula ekyabaddewo kye kya logistics nti buli jofe tubeera n'omotoka byaffe asatu tulooza tulina kimu kumbe tutudde ku bomu kakati awo ne bino byolaba kasasiro waki yaluddewo oku ku makubo mu Kampala yeyaweddemu naye ekizibu bwe njogera mu Kampala nze naawe bw'osala ennamba olero ojja kungamba kasasiro wuuni Kampala ekiri ennamugongo kasasiro wuuni Kampala era kasaawo eno kyetukoze kwe kusindika abantu baffe bayambeko ku munisipaali zonna ezetwetoolodde okulaba nti ebintu bitambula bulungi bw'otuuka ekajjansi ne kugamba osi wange gw'owakana watu wali njawulo wakati wa kajjansi ne Kampala so kati kyekyo kiriwo kati naye ngaekyo kyo kiri okay fe tukiyita better problem era ekyo kiso kizibu kirungi kituwa ebyokukola bingi naye ekisinga obukulu ekizibu ekinene kyavuddewo
0: Minister mu nteekateeka eno ekituufu kyabadde nti kyabadde kizibu nnyo okulaba omukulembeze ng'oba oliawo akutte n'omuggo n'atuuka n'okulunda abantu okukola bulungi bwansi abantu bajjumbidde nnyo watalina kubanga bakubirizibwa abakulembeze kiki mwoyo gwa ggwanga gwe muludde nga musomesa
2: mwoyo gwa ggwanga guludde pulezidenti ng'akyesibako ne message za pulezidenti zabadde ayisa n'ekisinga obukulu eno ensonga buli omu yabadde emukwatako okuggyako oyo nga eitha nga omutwe gulina ekizibu obanga waliwo amuloga nga mujja wa jjajjawe yakyamuloga naye nga bwekitabo ekyo buli omu ekintu kino kyukyadde kikwata ku bulamu ate nga ekyo kyakutte nti tutunuulidde bulamu bw'abantu buli omu yabadde alina okuvaayo alwane butasamuka butassa mwoyo okulaba nti embeera etiriira tukati ebibi bannayuganda nti ffe tubabuulira nti ebintu ebisinga bisoboka senga bannaffe tuba tubabuulidde bulungi
0: nalabye waliwo ababadde beemulugunya nga bagamba nti obukwakulizo bwemwateekawo ekyokulabirako okusiba ebidduka mu bbanga eryo nti eggwanga liba lifiirwa ku ludda olw'ebyenfuna ate nekitegeerako nti n'enteekateeka eno yali nti etambule okutuuka ku ssaawa mukaaga ez'omutundu mukama wamwe pulezidenti n'agamba essaawa zikendeereko embeera eno si yakukosa ggwanga
2: tekirina bwekikosa ggwanga olw'ensonga bano abeekwasamu ebyobusuubuzi simanyi biki emisolo gyonna egisinga tugijja ku border entry kati mu ssaawa ssatu tosobola kunnimba nti eggwanga lyonna liba lisoloozezza omusolo kabe kasinga oluusi nga ne process omukanasasula ku mmotoka emu eyingiza ebintu ekyokubiri waliwo kimu buli kimu mu bukulembeze olina kyowaayo nekyofiirwa kakati tubibuuza bwe tuneesiba ku bizinensi abantu baffe olwo tufunamu oba nedda katutaasa obulamu abagenda okukola bizinensi babeerewo ekirala ekyobudde kyo kituufu ffe tuyinza okuba twali tulowoozezza ekyo ngaomulimu tetugubaze nga tugubaze yoza gujja kuba muzibu naye era nanyini kubitandika n'agamba akwe kutulwaŋŋamyamu pulezidenti nti aa waakiri bakolenga yo ssaawa ssatu olunaku nze tulabye kinungi nnyo ssaawa ssatu zimala omuntu baba bakoze ekyama ekiriyo senga mwenna muba mukoze bulungi era kati awo kyetugenda okwongeramu kwongera okukalubyamuuko abantu balina okuvaako eddembe lyabwe tulina oddikendeezaako naddala eddembe ly'obukyafu yo tugenda ddijjawo tubayigirize fenne tugamba nti ku ssaawa emu paka ku nnya abantu bonnayo nga bonna bakoze eki yo ng'omusirikale akimanye nti mu ssaawa ssatu omuntu aba akoze omulimu ogwo gwennyini gw'obadde osuubira era ne gubeera mulungi ate naffe kikwatirabyeko so kati ebyokwekoza biki ekirala waki twayimiriza emmotoka bannayuganda obamanyi bwe tunagamba nti banaekati kino bannayuganda bonna bajja kugwera mumamotoka apapulage nti balina gyebalaga neka tuyimirire buli omuntu akola obuvunanyizibwa wooli wekikusanga woba otandikira weyunge kuba baliwo omulongoose ewaffe eyo nabadde kiwuko ne tukirabako motoka zabadde zivuba eyoŋŋoma bayimiridde awo fenna ne tulongoosa paka ssaawa nnya ne basimbula ne bageera ate si ku paakinga obeera opaakinga okwata ekitiiyo okwata olweyo oluuse kubeeraawo ekyokusatu lwaki ekyo twakireese ab'emmotoka naddala takisi be basinga okusaasaanya kasasiro ne booda booda kakati muyimirireeko omulondero ndi kasasiro oyo gwembadde musulasula ku makubo luli nali ŋŋenda ewaffeyo nga mpisaawe matuga nenyumiriza n'owa takisi mugoberera ng'asudde kasasiro emirundi ena agaveera agali mu biki simanyi ebigumbagumba bya biki ni mukama ni yuko itera tusura kubira na kipapula chiguli chote kama muka zira ka kabo ka kaseru
0: onaibo enteka teke
2: no kamba kubantu
0: enteka teke no weyajide nga mukampala chinkana ya bunada enteka teke ya weyonje yebira ubabuli wa mukaga kakati nga government mwina enteka teka cheyo kulaba nga wakati mkuongelo jibu inyisa mugwanga lio nana dala mubisere vyo maso ngesigalege na maso kubanga tuwimanyi waluwa luse vijia vivira une viva vyachita mulujia
2: temuchi suvila kubanti chidia kuita cha mulujia mkujia kongo abantu bamaze kutele zobulambo awe vuzi siri zituwedeko nswela zituwedeko viluwade vituwedeko au chidia koma teka teka ya weyonji yenu enacho realize kugazia kuteka teka ya weyonji kwa petu wabaga tulini teka teka ya senenga bovi manji ya kweka ili davantu tebili katoko naka abu waze teka mba gabane tuyonji wetu vera olibu ayangala na jia omulala na atafayo neka chene teka teka kuzeti abaye bulimu kuzukuka kwa galabu yonjo kakati sebili ujagena maso nenge singo kukuru mchene jatu ya ambako kukusuburo kuongira mwe yonja amanyi chitu chafe chitambule burunji walabie abantu webago godini ya na gubadoma nite miyala jafidu na jigegete wejikyo
0: ila e, nabalabie ni ngamba mukampala kesisi ulijeri wa
2: kula na yenga kwenye kugambi yengezi tuwa demu kukwasa abantu engalo za gira no kwega yirira ate bano simivu ogede bino ate simanye chitebe chaga anye tulio moyo katembo yoyo amazina gana kwa laga gata kwa kati katuga meja hawa ikatulume katulume ku nanya taba tutuwa kileza kwa kwa kwa waga mbaba nina kwa kwa kwa kwa kitulinde kati chuchatu ziza mama chi amani
0: kari unalibu mkwe ya nziza kasira ku
2: mwewa lenyoba nangere inga tulabula haba kurembe zivu na haba gano haba nadalaba na haba sosinga bawa zambo chitebe techinda bala gira mwewa batu haba londa kukurembe na bantu atene bali ndo kula gigwe chitebe bajiba itabe mkwe yonja kati bagende bafugire eka fure wano baveu
0: kari
2: kubazi nofisi zebali musize siza chitebe nafke NRM chitebe cha fetuchine cha dondo ofisi jentula musia NRM tukudemu ya government kati mtu agata imandwa no mugugu oyuta genda kati kwa ule imandwa nechi
0: no mugugu kari tuwe yanza nyona rebo webali nyotu kwa galize chisere chirunji
2: webali
0: nyo ye mubezu wa minister of nanyizi wa kunsonga za kampani emiliano Christopher Kabuye chufato gabye wadatu buhila kunsonga za kasasira tugami nti bulichimuchi gena maso ilaba sindi sebi moto kukulaba nga kasasiro ya aliku makubo ajibu ayo abelenga atuali wa mchufe chutufu ya ino kutuali wa kakati atebi unikiriza monsimu notebi guwayo ilabi nongabiva kungeri katonda jia tonda mwensi wato nagereke nsozi emiga gata kone nyanje nebi ntuwe bidala mungere ye unyisa ilanga uliomabi kubake chomurubala sigala atendeleza rugaba dunda gata kono kwe unyengiri jakula mwe bintu bie kati kuchalo chikubanchima chiteza chisangiwa muluka gwe seta na zigo mugombo lai na chisunga mdisu iteye mkono yujojo kusangu lusozo luiti wa nalo ngobu nko wola nono luga mbibu kubanga luabi ye unyisa yalange hebe yuri kobi iti livu umuli na kubanti lute loo kubule visele hebe mune lumana ne miaka ate ulo ne luko mawo yalanga chiga mbibu anti kino chite loo kubeda wo senga wabeda wo mtu wa lusobeza muna mawili wa Radio Simba Martin Michael Chigongo biyala bie nebyo biya ulide ku lusozi luno oluyitibwa Nalongo bunkoola biya kunganyiza era byogeno okuwira mu alipoota eno era yeeno
3: era tebeyambulirayo kuba luduluzi lwa musambwa gwani gwa bunkoola
4: Nalongo oyo teruukibwa mulambo
5: bajajjaffe baalugera dda okutambula kulaba okudda kunyumya negatako tuolekire ekyalo kikubanchi makiteza ekisangibwa mu muluka gwe sita na zigo mugombolola ina kisunga mu disikuti ye mukono tunige ebikwata ku luzi Nalongo bunkoola
4: teba mugogola na nkumbi bamusena mu busenyi nangalo
3: amazi gava muki mu mayinja ninga matukubu bulungi nyo gasingana ogwo mudomo
5: oluzi Nalongo bunkoola wetondeka ku lusozi waggulu wakati mu mayinja ageekola ng'ekinnya ng'ensulo zaago ziva mu mayinja wetoloddwa akabira akatasaayibwa era bingi biwuniikiriza ku lwo omuli n'okusenguka ne lugenda kasitaba lusobya ne wayita emyaka nilumala nilukumao
3: ngenze kesika David boka jumbe ngandi mutuzewe chikubankima kiteza oruzi oru vugina na orusa ira enenguru jirga vama mazi oruzi nga lukolachi nga lubula
6: duwaline entondo nga teruagala kusai wagulweyo ndeterunda webukumila mbubana
5: mbana chikacha
6: abana be bali babiri bali balungati omucharo ye chimuchankaranya
5: na mukade Proskovia na musoke nachiaga atemila kumiaka chinana mwena ajukiro lunako oruzi runo bulwezi ngako ngabaisa wo mulambo ekira ganti muzizo nyo okusembereza omulambo oluzi nalongo bunkowola
6: ngatugenda okuziika omukyala mwanyina wa Gabudieri yafire no mukavule netu mwambusa nalongo oyo teyabuchibwa yefunyako nerwefunyako teruuchibwa mulambo
5: ani yefunya omulambo oba oluzi
6: oluzi negesifunyako
5: negakala mwangu wao
6: waita wakalu hey twaita wakalu kati bwetu adda netudanga wali
5: Gertrude Nambi naye wa miaka 15 akikatiriza ti oluzi luno bulunyiga lusobola okubula ate bwe batuuka mu bisiri byokulugogola tebaluyisaamu nkumbi bakozesa ngalo okulugyamu ebisubi
4: wonka owola kyemumanyiiko tebamugogola na nkumbi bamusenamu busenyi na ngalo
5: byali bibaddewo okwo neguma negusenguka
4: si mwaka gumu sebiri sesa bayisaawo mulambo negugenda Nigumale miyake sato. Mati ududi iwao.
6: Oru zoro. Mpuli la weruwa senguka. Nerugende bitundu vieno nyenga. Nerusenge iwo mtu. Murusuku. Neruloso nanyini rusuku. Ntituze wano murusuku luo. Na yetu agarobulide kubatuze. Badjeba tulabiku. Mbu nanyini rusuku. Na atasima. Rusuku luo kulini mpoze obo kulinyirirwa. Na yabanga ye ya rustimako.
5: Yeka.
6: Yeka. Kati nebu nerugamba. No jetu anja tebatu agara. Neruchusa nerudda.
5: Nerukuma wano kubunko wola.
6: Nerukuma wano kubunko wola.
5: Madam Nambi, agambe wimu kubizi nga biwanozi wa kuluzi rundo. Yabiela bila kuna amasoge, omuli na okusenguka. Ni waite miaka, nerumara nerukuma wano.
4: Oluzi baluita nalo ngulufu butu kama inja. Mubutu funze tuwa musambo. Kubanga aliyo na haba gama antibo. Genda ye mutuntu enyo. Mulimo ogu soto ogunene gubero mumazi. Era abantu abamubajja ni bakimawo amazi. Nga okugatwa alana dara abakozesa ebyo busamize.
5: Kati ogu soto tegwina ulabi kubandu.
4: Aha. Tegulina bulaga. Niyo uwe ntisa ya guwa bantu batu ya muti. Habamu baga ambanti. Kuba inza no sangaka abantu. Haba tategiri kikadachi kawidachi kwa muntu. Nga yesimbi na ya tinavula.
5: Kubivogi labio nagu walio inane ichimucho walio labio.
4: Sechirino kuleke choku kalira. Chona chida bako nchikakasa. Ntivuwa isawo mulambo gukalira. Gubula. Bajja ni basamira. Era balita kenkoko nembuzi.
5: Baga itagamu kisa.
4: Nga baga itagamu kisa. Era na habamu basabaka abalungu. Kutuwa chimina angaku nganchari na ama. Ntuwa basa angangani.
7: Kakati nze sama nyiruachi baluita nalo. Kucharuko no mazeke miaka juwelela kwa dala. Nena angichane unisanga nyo. Okulaba amazi nga gava mmainja.
5: Oyo yesentebe. Owechi alo chikubanchi machiteza Benjamin Mpungu. Na emu nonyeza nganjaga lanchi gwenyalwe. Daloruzi nalo ngobu nkola. Lubula obaneda.
7: Mbo.

0: tobya
1: abatuze baluse bene runyiga ne rugenda naye kati bwakomawo rumaze emyaka egiwera ne 15 teruna kudda muteruddanga teruddanga
2: mpaka nerero
1: nerero
2: Sentebe Benjamin Mpungu agamba ekirale kisinga okwewuunyisa enzizi zino ziri bbiri nga waliwo n'oluyitibwa Ssaalongo wadde luno si lwangu lwakulaba olw'ensonga luli mu kabira munda
1: mu kifo kyekimu luno luli wano wayiriwo olwonondo za mitazi nga 3 okutuuka ku lwokubiri mu kifo mu eriya yennyini luno mwe luli na luli bweru kimwe luli era lulimu n'amazzi naye olw'okuba nga luno lwe luli ku kkubo abantu beeyunira luno luli ku kkubo
2: abatuuze baakuno ddala beemanyi bansindise butereevu eri omusajja Ssaalongo lwakogga ng'ono atemera ku myaka 89 ono yasooka kubeera kinnyana mpindi n'oluzzi luno nga bingi ebyetululira ku lwo byambuulidde
3: ogenda okuzaalibwa ng'oluzzi we luli olwooba
4: ngoluzzi nga we luli njiri enjizi bbiri manya Ssaalongo ne Naalongo
3: awo waggulu
4: waggulu
3: ndabawo oluzzi lumuluka
4: kugamba waliwo olulala lujanjulirwa ku luno kulwala kati singa bajiwe yangu twandibaye tugendayo
3: tebunaba kuziba tugende twogere wali nga bw'onsongerako
2: tusazeewo tubuukira okadda ne tulyoka tuwalampa olusozi bunkowoola
5: Gabulirawo kati nange simanyi kiri mu luzzi luno kiraka bajjajja bali abafa abajjajja n'abajjajja baka be bazaala oluzzi luno
4: kakati Naalongo Ssaalongo aliwaliwo oggulu oyo kwegamba ogyava najagira ki nebugenda gatabaganyawali
2: wentuukidde ku luzzi bunkowoola essaawa zibadde 12:00 ng'obudde butandise okukwata amameeme ne gankuba Ssaalongo lwakogga atandise okundaga ebifo eby'enjawulo omubadde n'ejjinja omusambwa kugutuula ebikwata ku gusota ogwalabwako mu luzzi luno gattako okundaga embuga z'akabira akakuuma oluzzi
4: nenkusanga ndagala omusota nga gugiraki nga guva mu mazzi nga gugwambuka mu kabira awo
3: omusota
4: bajja baliwo babanga abawongeera
3: oluzzi luno erinnya lyalo ye
4: ye Naalongo
3: ye Naalongo abalongo bali luddawa wano tuyingidde kati ekiko twagala tulabe oluzzi Ssaalongo nga waliwo akazikiza n'amaaso ndaba sigyalabayo bulungi
2: newankubadde ekiwanuuzibwa nti oluzzi luno lwa musambwa nga kuliko n'abeeraguzaako naye abatuuze okuva ku byalo ebiwerako balwenyumirizaamu nnyo kubanga lwangu okutuukako ate nga lulina amazzi amayonjo kyokka eky'omuzizo tekusimwako nayikonto newankubadde oluzzi olulala ate ekirala amazzi gaagwo agakulukuta togasimira kinnya tyoyagala ogakuŋŋaanye kubanga gabulira mu ttaka ne we galaga tewategeerekeka neyasima ekinnya mu kitundu kino kyasigalawo nga kikalu n'okutuusa onnaku olwaleero tebuli wadde ettondo ly'amazzi nze Matinyamaye ku Kigongo akuŋŋaanyiza emboozi eno era n'enjula ombojja okuva mu kitongole ekyamawulire wano ku Radio Simba
6: abuge gabadde amawulire ku Radio Simba
7: eno ye ssaawa y'endala
8: kulubaggola

0: Bana kushenda mu musamba kasatu femfe radio simba impola gome yedembe. Good morning wasuzo utia wana washinzira kubera ngoli kulubogola simba sawa nyane chitundo akubuza kusimla lakani narugana nyini tutu mama chanaku. Yes, mutelefu wana matu obutana inga nkugamati nkwa niliza musimba taksi. Elanga mpozi nzikude wana akaimba tulibu lunji, tuliba lunji, aka sweet boy. Atie mpozi nkwa yona ako aka vinka agamba middle. Na inga mpozi nkugamati musawa ya fene soka. Ogenda kuweleza maulide mungeri ya voice note ku 0508 china na mubili 0508. Ogansindi kile awono ngogambu ulidaga fakalo kukatunduko. Awote dengo uliliza simba taksi. Sichoka esawa yoku yetuna mwaka daka chanaku. Ati ulo msawa yoku satupela munu umura mwagu wa fimganda wange. Mbwabo tude musimba taksa kade kano shiwa urukoba. Onyuele fetuli nyeko tugende.
1: Wano musimba taksi akaimba kusaba ketukua. Uwepo lile choisi akaimba kocha. Ketulonza lonza tuko kubila uo. Anti simba taksi nante kujuza.
0: Tawela bila nchipotuwa tutandika simba taksi wakansa bila wenka kuwela kuwate simu okube ku 0 musambu 0 nya muinda musambu 3 0 0 0. We tunule munga sigwa kuba kuba umanyama ntubono unechintu nga sigwa ya kubia jona luli na luli heda wa mune vannu na wawo na wawo bali nobu imba wabwe bakola che bwe bagala alikuru bakola simba. Ok 0 musambu 0 nya muinda musambu 3 0 0 0. Yogela kona ange zijide muvaibu mganda wango sabaka imba nka kone ate tuwelenga mpozi tuwe yongera yo alikuru bakola simba. Hello. Woo. Ensonyi zimukute. Mbade ngamba nti mwa basaba sababu buyimbe ensonyi zikute. Sigenda kuwa kaimba muganda wange. Nyabasa mu discipline rwa mpaka bobanga wakakasaba zekamba we panado wano karoka sita tuchikwasaganye. Osaba saba nyoka timanja gala na abapya baje.

0: years of serving Uganda.
1: Bodule nnyo mujamu, ngaweta agoku kakanamu, funayo. Buirive nnyo, ngaweta agoku etiriza, nyuamu. Omusana baguba bereketi, we umuzemu no mumidogwa. Ebugu mubwedi itidira, we umuzemu nga wenyuera.
2: 7 Up, super duper refresher.

0: Kamuise Nanda Love ngaliwa mune Chief Medi akaimba bakaita Tuveko na inga mpoze da sheka muendaze zula yoko ere sawa etane zencha elna kolwale ronze nkuwa maulide agafa mbitundu ebye nja ulo waliwa Moses SMS Emperor alimende katugende yo
1: alimende jensiza ni mkutu sako wawuli agaba kagunde mchitundu changa wakwale yone yambisi zako chivunga chinasa ne wa ingilia daga asante unakuluwa ancha wesinzi desigule no wendi kuwela ni nasa na madamu koni guli ngeno kuwa kwa mkaka kumacha tuwa tulimukulongosa nga umaitu unakuluwali wakulongosa tuli renduru kute sani kide mchivuga change mende ni nzuru kantu ukeyo nga vambi naba chala kwa mainga madamu kudi watitia wangu dine nga vande kulesi yoko wa naba chala mende buga ngo msajia mkakanyeka mkude mwama yi asatu nga wana ka video ko bali bifana bi kuweleza nabe chicha mulanga omusajja ojogo bamwita enwe yachaza omukazi munjo kati omukazi akomyewo olona abachala kudi anone simu ye agendo labo omusajja amukongo natagulawo nakwesa amanyi kati mukuru wano olujiwe gula kume munji aina mu omukazi olwo kuswavu omusajja yebakira mukazi ngatandika mukuba namwasa amanyi kati omusajja dukadda munda omukazi asibawe nyumba juke nyumba bine binyoro byo olujinga osowa zine zijize nchivao ya msi mila muna katacha usawa fuluma awe nduwe ya sani kila batu nebajia netuduko kutasa nazara mama tata finaitu wali kumulia mkata msaji kasa wasura vayu ila we njogiri la polisi wa detwa ya lwaru wa umu kujia na iya jia nesoro basa anga neba kwa ato yu msajia no mkaze kati we njogiri ya bate meza kumita imba polisi eba
0: okay polisi eba ka ambasaji hawa jozi wewa tiyo gwale suwa mkazi mnyumba yu mkazi ate gwokula mu amanyo oyo musajjo oyo erabo abanga ali ku polisi yebaka tujja kujafa abachala abalwanirira abachala twekalakase bama bere ku meza kubanga awangula atya munna amanya asatu malamba gwo yikiriza kakati ate oba to mwagala ate no teka kono kumuwangula amanyo really bujozi bwanna bachobwo muri munne bisajje bijozi banange no gamba kabulengane gasa

0: nkwaniriza nnyo mukadde yakakya ennaku waneno ku lubogola Simba dakiika 23 ezakayita ku ssaawa 5 ez'enkyayo olunaku olwaleero. Akaseera kano we tuyambirako ku bantu ng'embeera egaanye ke kadde kaffe kano akakya ennaku. Story zaffe abatulaba ku TikTok ya Radio Simba mutulaba ate bw'onoonya YouTube noonya Koni na Lugwacha ennaku. Mwebale nnyo mikwano mwenna betukola nabo omulimu ogw'okuyamba mukama abawe nnyo omukisa. Omwana oyo nkusaba omubike wano waliwo okumpewo oba ogiwulira. Kale nina omukyala wano angamba yaziba amaaso emyaka ng'emeka egiyise?
1: Myaka ena.
0: Bakuyitani amanya?
1: Manya nze naligwa lwekyo.
0: Naligwa. So si nalugwa naye gwe oli naligwa. Naligwa lwekyo. Ozaalwa wa?
1: Kanzala yandwe.
0: Ya?
1: Yandwe
0: mpita w'okutuuka.
1: Kwatali Guru Road naite Ruwero Town. Genda waliwo ne famu y'enkoko. Bajita sa Afro Chicks.
0: Sara. Kakati gw'oli wa myaka emeka?
1: 33 anti.
0: Emyaka 33 bakadde bo gye bali.
1: Tata yafa mama jali naye
0: kakati. Tata yali akola mulimu ki?
1: Ata yali mulimi ngayisa n'omubisi musogozi w'omubisi.
0: Bali bamuyita omugenzi?
1: Katali Misera.
0: Ate mama?
1: Mama yena Lubega Harriet.
0: Mama ali ludda wa?
1: Kati saa eno mulwadde wa kansa ali mulago.
0: Mbeera si nnungi. Tata yakuwe naligwa mweddira ki? Kubanga erinnya mbadde siriwulirangako mbadde mpulira lyange lyokka erya nalugwa. Enkula waliyo abagyeddira?
1: Yenyabo.
0: Okay. Kakati wasomako?
1: Nasomako anti.
0: Paka mchokomeka?
1: Ebaluwa nga ebaluwa ezobusome nakuma mukyamusanvu. P7. Nayingirako musiniya nentuka muyokubiri.
0: Ekikukomya muyokubiri? Kuba olabika wali kakazi kalungi.
1: Bwali busobozi bwa sente anti Koni.
0: Sente nezibula? Wezibula nokola ki?
1: Awo bwe zaabula nti Koni ne tutandika okuba nga tugenda waliwo ezino nasale z'emiti nga tugendangaeyo ne maama ne tuteekamu ettaka mu buveera.
0: Mu bucupa ebateeka mu buveera.
1: Kati ne tu
0: nga mutunda?
1: Nga tukolera bagagga. Tuteekamu ettaka kati ne tuteekamu n'ensigo kati bo ne batunda emiti nga gimaze okumera.
0: Bumeka ne bakuwa mmeka?
1: Ngoba okati fe twabuyitanga kale kubukuba nti oba okubya obupooti obwo nga mu 10 funa 15.
0: Ha muganda wange 10 luwezeka.
1: Twalinga tubukuba ate nga munaye gwe mulimu oguli w'akaseera ako. Naye nga bw'oba obukuguse olunaku obukuba.
0: Obukuba. Nnyinza okubayo omutwalo olunaku.
1: Tosobola.
0: Olwo ofumbiddwa mwami ani?
1: Yafumbiddwa mwami Lule Fred.
0: Ng'akola mulimu ki? Lule Fred
1: yali mulimi.
0: Omwami nga mulimi. Akuwasiriza wa?
1: Asokere yo waitayo Bukuku.
0: Bukuku. Ha maye bijalo bana ebiri eyo ekyo sikiwulirangako. Kale Bukuku omwami azimbye ye nyumba.
1: Edda nti Koni.
0: Mupangisa.
1: Twali mu kupangisa.
0: Olwo mulima mu kibanja kyani?
1: Waliwo omwami yali yatuwa atugamba mukozese ekibanja ekyo kireme kubeera nga kizika. Bajja kintwalako.
0: Nga bye mulimirako byammwe?
1: Ye anti Koni. Mulima bichoro. Nga tumuwaako naffe ne tukozesa.
0: Olwo mulima biki?
1: Kasooli, mboga, ntula, bijanjaalo, muwogo, lumonde, bwe bityo.
0: Yes. Omwami n'omuzaalira abaana bameka?
1: Essaawa eno tulina abaana 8.
0: Abaana 8? Omutaasembayo wa myaka emeka?
1: Wa myezi 7.
0: Okoze omulimu. Abaana bonna basoma?
1: Okuggyako ababiri abasembayo anti Koni. Bokka be bali ku ssomero. Abasigadde ne bali abalenzi abatalaba.
0: Wazaalamu abatalaba?
1: Ye anti.
0: Bameka abatalaba?
1: Balimu 3.
0: Nga bwe beddiringanako?
1: Waliwo omulenzi omukulu n'omulenzi omulala adda ku munne gwe tulese waka ne banne.
0: Atalaba ate gwe mulekedde banne?
1: Anti Koni abo bo abalenzi tebali waka.
0: Abo abasatu? Abo abaana abasatu?
1: Ye anti Koni.
0: Be wazaala nga tebalaba? Wabazaala tebalaba? Wazaala bazibe?
1: Gaali gali bwe gatyo nga tegala bulere bagenda gabunira munda. Batunula naye emmonye zaabwe tezisobola kulaba.
0: basatu balamba yeah. Omu wa miaka emeka
1: wa miaka kati 16
0: talaba ati omulala
1: mulala wa miaka kati 11
0: na ye talaba
1: mulala wa miaka 8
0: abantu abo beddiringana ko bawa bawaddako
1: bana babiri abato abalenzi abo bebeddiringana ko naye oli omulenzi omu ye mukulu ono kwadda wenzize naye wana antikoni
0: kati ono omutalaba
1: antikoni ya alaba bangamba ya
0: otyo ba bo ngo mukyala nga abana abo wabazala abamukyala.

0: Lava.
1: Ye Aunt Connie.
0: Nga bw'ogenda mu ddwaliro kuganti lwaki abaana bange tebalaba.
1: Aunt Connie nabaleeta nefunako n'ebitongole mu ebyannyambangako nga balowooza nti nimba nti sibatwala mu malwaliro netuba tweta emmengo mulundi ogutali gumu.
0: Yes.
1: Naye nga bangamba abaana abo nti bo balaba mulimu maaso gaabwe mulimu enkovu obutuli
0: abasawo be bagamba
1: nti ndabika bwe nali olubuto nafuna obulwadde oba wabuleta rash oba bubanga kale kankitwale nga obutulututtu naye obutulututtu bwo ne bukosa amaaso g'abaana abo
0: gwe walabako ng'olina obutulututtu ng'oli mu lubuto ng'oli lubuto
1: okujjako oli omwana omukulu
0: wafunako ku butulututtu noto obutulitinga
1: nengina mu ddwaliro bo bajjanjaba nga
0: butulututtu bukwatawa
1: munti skin yonna bowe batyo bwe baayogeranga naye ng'ate we nali obutolo oyo omwana oyo eyasooka nagenda mu ddwaliro ne bagamba ndabika nina measles bwe ne bagamba kyaleka mazzi
0: mazzi gatya nti oweddemu amazzi
1: nti changing y'amazzi nti oba olyawo nakyusiza amazzi ge naaba
0: otyo so amazzi ne galeeta oba allergy oba biki
1: kati era omwana agenda okuzaalibwa ng'emmunye z'amaaso gaabwe
0: kyeziraba
1: teziraba nga kiri nga bw'okwata akintu ekiddugavu n'okiteeka mu mazzi nga mulimu obuwunga kati gundi eyo gy'obeera olabira mulimu ki ekintu kiri ky'oba olaba nga kiri mu mazzi ago agalimu obuwunga yemmunye zaabwe
0: otyo kati twagala okutuuka ensonga etuuse n'okukuleeta wano
1: ensonga endeese wane nanti koni mu mwaka gwa
0: ono 2026
1: mwaka gwa 2023 natuuka nenfuna omuntu najja abantu nga ba supporters ne bajja ne batandika okubanga banyambako kubanga bagamba Salon kati mutaase kino eky'ennyumba yataakole ku birala kubanga kati esaalino omukyala anafuye ate waliwo ne bali abaana abeetaaga obuki obuyambi kati awo ne batandika okujjanga nga bansasulirako naye nga nange era mugamba Saalongo yadde bali batukwasizaako kusaba naffe tubeeko ze tukola ki kyetuterekayo kubanga munaye nabo babako ebizibu byabwe nangambanga ntereka kati awo zitwali tuteresewo ne tuteesa netugamba katugyeyo piki yaki eya looni kuba luli yali avuganga za banne z'abagagga kati awanti koni ne tutandikira awo mpola naye nga mubuuza nga Saalongo gundi
0: mulinamu n'abalongo
1: ye anti koni ne mubuuza epiki eyo munange ogisasula nti nteekayo sente gwate olowooza mwandibadde mubeera mu bulumi awo nga siteekayo sente nteekayo sente
0: otyo
1: namugamba nti ekikyo kiba kikyo kiba kirungi n'ofaayo tufune ki ekyaffe nti titwali tuli awo omwezi oguwedde nga piipiki abakampuni ne baginona
0: ng'omwami waali
1: yali waali ne baginona bagitwala ne bamugamba tusangeyo kuki ku kampuni
0: mwali mwagigula babiri
1: yali ya looni
0: kyembuuza ne bweba ya looni wenga omukyala wali otaddeko ezizo oba yali ya mwami nga yeyagula pikipiki ye ya looni
1: nedda anti koni twasondanga
0: gwe wateekako mmeka atalaba
1: ejange gyali ntono zaka zaali ng'emitwalo 8 kubanga bakyeta nga kya
0: promotion ati ku 8 naawe ne weebalirako kubataddemu
1: anticoni singa gyali zibuze
0: gwe 8 wali ogujjewa wali okyalaba
1: nedda anticoni kati ng'omukyala bw'obeera ewaka oluusi oba naawe totudde butuuzi nga wali okozeeko
0: oba okola ki
1: kati ffe we tuba tuli ewaka n'abaana kati ennaku zino eza weekend nga tebabadde tebali ku ssomero tuyina eyo waliwo omwami omu ye eyagamba n'omulema asobola okukola yatuwa olubimbi netukola ki
0: nemululima
1: netululima
0: nebabasasulayo mmeka
1: kati ng'bwe tuba nga tubale tuwewadde nga abaana babadde bali bulungi nga tebali ku ssomero tusobola okulima omusiri gwaffe natusasulayo 5,000 bw'atyo nga baterako oluusi n'ebirala

0: kakati bwe tuba tuzirese waka tumanya oluso gulayo enkoko zaffe zine nganda tuzigulanga nto
1: nyimulunda
0: etulunda kati bwezikula tuzitunda
1: Tumwa
0: mwetuwa jezo sen.
1: Kati obuzibu obukulese wenja gala nsonga chi akade.
0: Songa ndese wane na antikoni akasera kano. Omwami tachi aina pichi baji twala. Yana iwe ala wabwato na gamba kankangenenji yesi sina kati wano chenzi zako. Kwa kasina sene zengila kuwa basajja bali batutechi. Batute pichi. Na agenda mchalo. Kankangenenji ye.
1: Mchalo chawa.
0: Teyanga mbachalochi, neenze yanga mangenze muna kaseke kunonya bipakasi.
1: Ntegeti. Nuchyo?
0: Nenga nakaseke muche, munene.
1: Abana umunano mulamba agulekerani.
0: Yagamba wana wanga akwasiza, chakwasiza, nga atuweleza.
1: Kati yaba weleza yoko?
0: Guno mwezi nga gutandika, yatuweleza ya mtualo jari ya vili.
1: Ulisaba na munana?
0: Abasa kutewali waka. Bwali kusoma.
1: Kati yozengo ngamba.
0: Kati antikoni wewatu uka. Mwezi kwa Januari. Nga basi ndiki ya landrodu wange sende.
1: Ni nyumba ya kupangisa?
0: Iye nye.
1: Ojisasula meka?
0: Ojisasula mtualo mkaga.
1: Ani ya sindi kila landrodu sende?
0: Walu waba supporter za baba deo.
1: Kakati
0: yavo. Nga wabotu watu funye.
1: Baku chalo?
0: Neda antikoni. Ngabwa tuwa tufunye, mtekayo, wemba sifunye.
1: Baku wa mmeka na utekayo?
0: Nze wabbo.
1: Abaku ya mbakabo wa supporter.
0: Antiko ni bawa diwa matanikia mituwa la satu, kumine vili, buwebati.
1: Otia?
0: Nengo luste, bazi nkwa samungalo.
1: Bazi wa landiro.
0: Nga bazi wa landiro. Kati mjanu alinga wakenda wa msindi kila sente kuchi, kusimu. Atenga janene wanga ngamba abantu bose bawuliza njagala
1: landlord boba amuweleza meka kusimu
0: ba muwe mitwala 3
1: asatu miezi 5
0: kati nange nga ngamba lero bichanku temu kubanga ebe bisale enkoko za feza fo bulwadde kolo tetwala mya kati nga tunga nkola singa nkubira ko bali eri esimu nga wanga mba twakamalo muwe mitwala 3 ate sente ze twakamuwa zala zewa
1: otyo
0: kati nga mukubi nga ngamba anti gwe lwakubanga bano bampere ne sente wobulenzi nze sikugamba mbadde mba banje emitwalo nkaaga bampadde kasatu kati nga nina okuddya naye wuwo
1: nawe oyongere kasatu
0: nawe oyongereko kati awulaga ali angamba kati tetenkanye omukyalo oyo twaikana tumusasula ye nga bwabala sente tuzikole ki tuzimaleyo netani kwa kuvela wetu kati wegwa tukogo kusatu ne mugamba anti ajati ane kusaba risiti ojimpe ndabe banja chili okola ki jyotu banja saga sente zino zinsuke ko nnyo zijja kumpiti yako zinemero okola ki okusasula muze tebangamba kuwa risiti bali we balina okubera naki ne risiti kati yao Netujanga tutambula gana ngamba nzeni aba kati mumwezi ogwo ogwedde nga gutandika ogw'omukaaga na ngamba abantu bose kyabawuliza
1: abakusasulira olwabanja mmeka
0: omugw'omukaaga nga ngezaako mubuuza nga mmanja emyezi emeka nza nti kati risiti tewajimpa abaana kundabirako simanyi bbanga kiri okola yommanja awo kumumwa nga ngamba mbabanja omwaka gumu n'ekitundu
1: atonda wange
0: awo n'atambula n'agenda kati oluvannyuma waongo mwezi gutuuse wakati n'akomawo ng'alina apangisa abalala baayotedde risiti Nangamba naye kwata risiti hiyo. Nagenda nyunga ke miezi. Kati ya omwogo omwezi we yampera mu risiti nga tubanje miezi 10.
1: Kati risiti gwobo ogisomotya. Olaba
0: nzi wabana abana ne basomera. Sikyala ba print. Kakati ya ongamanye miezi 10. Nemugamba ajati. Sabo nguminkirize mu. Nange si.
1: Miezi 10 jiba mitwalo nkaga.
0: Ye anti koni. Nemugamba ajati sabo nguminkirize mu. Baka kati nze mbadde nga njogeyako nawe. Onyambo mperi siti nga tokola ki. Nga tojimpa. nga katinzoloza ngenda kubera kuchi nemugamba mnange mama nange senze njagadde banje yoli
1: kati lwacheno jimulima ku lwomukaaga bwe mujja ya kasente temusasula ku nyumba
0: anti konya nti era kakasente oluusi ke kagenda ne ku somero
1: ku fees
0: anti konya
1: kati oze wano
0: nzo aneno kuba omulanga kuba kati yansindikira aba town council ab'omusolo bajje bateekeko bagalewo ennyumba nsobole omukwatira ssente z'enzimu kati bwe basooka okujja
1: nebansakazindalo kati oyogera mpola nti
0: bwe basooka okujja ne bansangawo anti koni netwogerezaganya nabo nangamba naye konfamingako ne baliyo ababadde bakuyambako tulabe nibatuwa olwokutaano emabega eri nga si luno lwakaggwa kati awo olwo olunaku bwe lwatuuka nengamba sijja nze sooka bakubira kubana bawadde enamba zaabwe ez'amasimu nezamu ne mbakubira ku lwe sande enakubira ku sande nangamba omukyalo oyo alina enjogera gyayogeramu etali nnungi wabula musooka tugumiikirizeemu twogere n'ab'e Canada kati awanti koni nagenza okusembayo okwogera n'omwami gwembayo abadde nga
1: okuyambako
0: nangamba ab'e Canada emirimu gyabwe gyagootaana kati weesayeko ku magezi otya bw'onooyitako mweyo embeera nga n'ab'e Canada emirimu gyabwe bwe gitereera
1: kati olowooza okupangisa tekugaanye lwaki todde ewammwe nga bw'ogamba nti kanzire ewaffe ku lujjo oba gye banzaala
0: anti koni neeyo waka gy'owulidde maama bwe yalwala wagenda awantu waali si wanene maama alwadde kansa yetaaga obujjanjabi awantu awo watondibwako okusobola okutaasa obulamu bwa maama ate nga ne baganda bange abaala gye bali
1: kati oyagala abantu bakole batyamu
0: nsaba abawuliriza ba Radio Simba kuba sinze mukazi nti olw'okuba nina obulemu nti ntuula butuuza awo sirina kye nsobola kukola nsobola okuba nga kati essaawa eno nsobola okuteekawoko omuba kadaala
1: adawudala baabumenya ku makubo gwonookateekawa
0: anti koni wali ewaffe wetuli tebaatugaana kuteekawo budaala okateekawo n'otundirawo ba n'oyiwa amanda go obuveera n'okabanga mbuveera n'ogateeka ku kifugi
1: ok kati gwe olina essimu eri namba ki enamba ogimanyi mu mutwe ginsomereko enamba gisome
0: eri 07 74
1: eddoboozi likendedde
0: eri 07 74 95 18 93
1: ok waneno ku lubogola Simba twagala okuyamba ku mukyala Naligwa Rachel myaka 33 yakazaala abaana 8 abasatu ku bo abaana abo baazi ba maaso kitegeeza abataano bo balaba omwami yalaba biri bityo n'amuleka mu nyumba ate nga mpangise landlord ababanja emyezi 10 alina abaana bwe balima you can imagine bambi yetalaba naye ne balima anyway esitimu njibawadde eri 07 74 15 93 oba ku zisimu zaffe wano kwe tuweereza obuyambi 07 72 47 76 ne 07 52 633 33 nkomawo nga tudduukirira omukyalo nti
2: wanjawulo Londa Products za Nilo Agro kyekyama kye twenyumirizaamu mu Uganda eriggwa omusuubuzi n'awasika Rolex kolera abantu ebintu eby'omutindo ate ggwe owawaka kolera abantu b'ebintu ebirungi bw'oba otegeka capati eŋŋonvu era eziwooma ng'okozesa modern wheat flour oba ng'ofumba emmere y'awaka ng'okozesa modern cooking oil oba olonze omutindo obulungi obupya n'omuwendo ogusaanira mu buli mmere genda ku supermarket oba edduuka erikuli okumpi naawe wetwa alire Nile Agro ofunemu obuwoomi n'omutindo ogw'enjawulo Nile Agro twewaayo okulabirira n'okuliisa Uganda n'omutindo
3: kwe sara na we mkulo mudo tabuka mudo
4: mwami mkula na yenenda rozimba bili dense nala bama kwa mungalo
3: kula kuneri yuna kula
4: nenda razimbu demuru wa kula mudo tukudo mudo kuva kumacha nenjuba yiye gwera yukati kunoko no musiri gwe mwanyi tunagumala yodi
3: kula
4: nero atite tukweze sadagala lita mudo
3: is a sentence the sister Zina ofuyiro mudo negujimuka bujimus
5: chechi bakuzo mudo ngansanji yale se glaimak itabuli chikachi ya mudo chelikona ko mubu nambiro okulika saramamba chuchu orumbugu kalanda rugo lito mudo mbili mebya mabanga magazinge mwanyi ebitoke koko emiti elanga lita no mudo munimile ziteke batekewa okusigi buamu yabula miruzi wakati wechi kumi nebisatu ngo sinzi la kumutendiri wa mudo kweguli okuongereza kubipi mebiba deo kati atetu kuongedeke chipi mocha half liter ateno kubeye ya promotion Bisange Monsanto Agrochemicals Limited Nemba duka guna Gatundi degra li vyo bulimi
3: Mulekla ukulwana
6: Mimbi muja wano
3: Okaro
6: Mwachibili chabwa mubira munwana
7: Nenta tayansi okeleza Aisisa chitabo change Na manyane penso yangi
3: Ichimanyi fene tubera tunyega Na ye kulwana siye gunjo la bijibu
8: Okulwana gana siche chukukula Abazadi bibakula Abana bibaiga Chitegeza Abazadi bibabe tanire ntese ganya Shiwe chukula binake chirunje li abana Nibali ukabaisaba nabwe mungeri enunji Omutali kulwana gana Enkula gana enunji Etuanda wama kama runji Erane chitangaza nebiseda biyabane ebyo maso Raising voices Kubanga Dembiri abuli mwano kukulo obulungi ngatatulugu nyizibwa
9: Luwero School of Nursing and Midwifery Kasana Luwero Liesomere riyo mulembe mchasa chine ribangu labayizi masoma agobusa unobuzalisa Komotendira kwa certificate ne diploma Tukolagana na maruwa lidamanene mu Uganda yuna Edabayizi bafibaya yani luwa nyoko katale Wewandi isenga tebuna ita Liaka kasiwa ministry bienjikiriza nemi za nyo Uganda Nurses and Midwives Council Tuinaone basa lediabayizi abasomye burunji Atira tukolagana na matende kila malalamu India, Kenya ne Tanzania Tuli Kasana Luwero Kilomita mu yoko kuva ku Kampala Guru Highway. Esimu noti musanvu munana nya. Nkaga mu biri. Kumi na musanvu. Nsanvu mwenda. Oba noti musanvu noti biri. Noti mwenda. Kumi nemu. Chenda.
10: Buli lunaku luchango lulala wabule bizibwe bitutukako mu bulamu byawukana era wono mu kyannaku abantu abebizibwe byenjawulo bakyesombola okuva mu bitundu ebyenjawulo bikaabya
11: mu nkata okugulu kwange balime kusalako kubanga nasigaza kumu ate kati nokulala baagala kusalako
12: ye kikaabya muzeeyi
11: Naku, nolaba emyaka jenina, nitaliko kutambula obwomu, abantu badali n'omuzukulu ng'oyo, nakwata ku mukono n'adeeta.
10: Biyungule ziga.
13: Kiza kunyamba, abalina oke balinayo, abalina okubugoye, abalina okubuwunga, abaana bange bukule kuba sijja busulawo. Omwami wange wire kadi yonna gyoli gyowulira. Bana babo. Bana batano bona nzemba ina omu atasoma agena narwara nja ina uzi
10: mwuma byennyamiza
14: mama njagala munyambe ukole kye musobola munyambe muntase mama kye saba nsaba munyambe mbaga yiride bannange muntase obulumi bwendi mu
10: bikaabya
11: bana abawuliriza ba radio simba asaba kunyamba n'okubuyambi ere mu ddwaliro bulwadde bunnuma
10: Byo byannaku kati naawe ali eyo ng'olina ebizibu ebyenjawulo jangu ono ku Radio Simba okuva Monday mpaka ku Lwokutaano olabeko ne Nalugwa Mama kyannaku ku

chana kuteba balua wabula masima ageyogerera kuluwa gola simba dachika kumina birezu la yoko ere sao mkaga au getuntuwe na kuruwa liru wanumuchana kuwetu ya ambira bantu hivya febibera kwa alari ngembere ganye nitugamba ni da unayambi bweko tuyamba kumuchala uno talaba amaso gazube miyake eneji ise na ya gamanti asobolo kulima yoru bimbi na asobolo kugeza kukula biraba no munana ne mubana bo munana ulaba ntila inyelimu obuzibe obu amaso abasa tukubo ya bazala gabo nabazibe amaso na bwe kityo gwewe nasobola okumuyambaka ina kasimu Land Road ya gamanti tukubanje miezi 10 je mitwalo nkaga kube nyumba ya mitwalo mkaga mkaga omwami je yalago okuyiya ya kayiya yebiri je yakabawereza zero musanvu aine simu ye zero musanvu musanvu nya mwenda 518 mwenda 3 nawo osobola okubuyisa wano ku musanvu musanvu biri ana nsanvu mwe musanvu mu mukaga ne musanvu tano biri mukaga satu satu satu nya satu stories afe zino tuino mkuto gwa YouTube no nyakoni na rugwa cha nakubo tuka yogu like inge ogoberere tenga ni ku, ku TikTok ya Radio Simba ku TikTok live na yoko yetuli nyo gwe munange webale nyatu wa deye nkumi biri olukumi ture yanziza waliwo abudu atuwade nkumi satu tuwe yanziza waliwo na atuwade olukumi mwe bitano na lutuwe yanziza tuwe yanzege waliwo lemijio tukahewa tuwe yanziza nkumi tano zotuwade webale nyo webalile dala Rajabu Kasangachi tuwe yanziza nkumi tano zotuwade webale waliwo mwami samu chiseka atuwade yo mutwalo tugwe yanziza Rosemary Kabahucha atuwade gumu biri era nawe tuwe yanziza nyo tuwe yanzege Edward Ruwemba webale biri mwe bitano tuwe yanziza tuwe yanzege mchalo no wagamba weyage na mduwa liruwa mgamba taja kudamu kulaba na yenga banange abachala atibu umala sogera nti kubanga njogera ruono just kalowozo nti bachala banange olusi chibela chirungi tuzala abana abasamu samu abata menya nyo sometimes joko mokuzala abana obunji eraba kumenya nyo mukumenye ko ko mwami bwalaba ngo obuzito buyitiride waka yenga ateka koka koko latondeka nyuma abami be bantu abataina nsonyi nti yajja kutwala olubuto re atule yali ekigere nga kirimu naka monde nge waka mulide kaunga ne mukene abami bote baswala abami ye muntu ajja okuve waka ali ekifi ky'enkoko oba emputa ensiike kiro namba ey'emitwalo ebiri ng'ewaka alese mulina ekijanjalo kinyooka kiti kale nabwe kityo bakyala bannange si mu mutima mubi naye kyandibadde ky'amagezi n'ozaala abaana abasaamusaamu abatagenda kukaluubiriza abaana bamenya n'owulira ng'ensinga eno ekutuddemu naye nga baana ate nga tobeetisse ku mutwe naye bambi omukyalo ono talaba aina neka baby kayonsa baby ali mu miezi emeka ne baby wa miezi musanvu zero musanvu musanvu biri ana nsanvu mwe musanvu mu mukaga kitegeza n'omwami bwabadde waali era nge nyumba tajisobola gisasula si bwe kiri era bwe kiri n'omwami rabo abadde wo nge nyumba ekalubamu webale nyo jeni kitiibwa olw'enkumi esatu zotuwadde tweyanziza nnyo tweyanzege waliwo Eric wano tukwebaza olw'enkumi bbiri tweyanziza nnyo waliwo Lazarus ebbiri tuzirabye tweyanziza tweyanzege tuyambe omukyalo ono bassebo ne bannyabo kubanga bambi ekyaddala talaba ate abaana bangi you can imagine omuntu atalaba ne bagenda bamusalira olubimbi naalo kati oba alusawula atya asobole okuyimirizaawo abaana ruhati erinnya lino simanyinga naalisobola Ruhati Juli Venom afuga tweyanziza omutwalo webale nnyo webalire ddala waliwo Sulaiti Nantalaga nkwebaza essatu z'owadde omukyalo ono waliwo Hawa ebbiri tuzirabye tweyanziza ate ne Byansi kye batenda tweyanziza omutwalo gumu mu lukumi reason otaddewo Rachel ono ye Rachel tweyanziza nnyo tweyanzege nawe osobola okuyamba simu zaffe ziri zero musanvu musanvu bbiri
anansanvu mwe munsanvu mu mukaga ne 0752 nkaga musatu asatu musatu ana musatu nkwebaza ali ebiri zituse era neyanziza neyanzege waliwo wano ampadde biri ebitano bamuyise sisi neyanza nyo sisi webale nyo webali dala tuyambira mukaseera kacha nako era nga nawo yagala okundaba mbeera wano ku Radio Simba wabula ku simu sibaako bambi era saagala wacha nako nkubira simu eryo dembe lyange nga nze ku simu sibeerako naye nga abacha nako mbasanga wano oba bansanga wano ku Radio Simba mbeerawo Monday paka Friday wakati w'essaawa ssatu paka ssaawa mwenda nga mpuliriza ensonga ezo era ze nsobola tukola ate ne wabawo n'ezinyinza obuzito ezo ne ngamba nti ensonga zino zikalubye nnyo naye nga

0: Chadala KCB Bank, ekomi yawa mumani. Bebula account yo, obateka yo sente, okusobola okugiza obuggya, ofuna omukisa, okwewangulira ebirabo nga airtime, data bundles, okuteka yo bokuja yo sente, awatali kusala kwa sente zonna, okumalira ddala emyezi ena bwedu, nyiga star, bibi nyanya, Yo, Shuaman Segawa, Womya microphone. Nga yingira mutoka marira wo.
1: Toka marira wo.
0: Bonaje bariko.
1: Nana kukumi.
0: Womya yariko. Kati womerwe chemisana, na Shuaman Segawa, agukusimbe kuligwa nyini ogwa fe.

kichana mo samba kachisa tu famo very simba mpara kama nuja ya dembe tuli moto kamarira o nza tudo wye zo msaja wa kayunga nze komanda wanu kale ule mule musi abano bagama nze mule musi waja sachino wava kayunga ndoje kamba tu katomu waya kuba sengulu mona sho mensego tudo wye so ngambere nga zitema tema mpora mpora kubanga ateka ti boss manevi akwese na gata gata mna gamba katisaga wabanga ainevi mukuta kuta kachania inzo kubanga gata gata wa akani mama namuka kare ule sawa sina vena mubi yanku nyo naka aja kusawora nanga nenga mbatani akanye kantule mofisi merenge mimunji kwa sakanya bwembere usiba nyuna chama kunye tupatuke na kogera kwa kunja kwa kubira mundonge no tutambuza ndonga na nadhibosi bosi ya febi tambuza ndongo ate mpaka sengu mwana kuma wesu nga mdemu zi kwa sakanya mpora mpora mulimutia bosa wali ya simbo kufamu nyuna yukange benja ule sawa sino hawafunye kukoku yango vikasa kasao mwana naga na leta kamera uno agize giza uspidi uspidi okenzo gira voti nga kamera uka ina munda nga guoka ina walu watana wakafuna Mashitagela, esawa zino guwecho kulio wadwa chifunye mungalongo chukutono chikuata Elanga numana wakajui sawa mungamireta Tuna asasura kawungezi, wajia kuma anja kawungezi Sina mulimula lakwe ngenda kula mwofiseno nganyi tutemu Okuja kona ngo kuba kundonge kendo kubange kutambuliza Emi sana kwa garelo Oberengo kamero wakayana kadongo wakafuna Ngedisco ngabo wajifuna Of course Manga sasa wakuba ndongo nga yentuzi za mwofiseno Sina tila chengenda kuongeda kwa kujia wakasoka nkuwe ndongo kwa mwoto ogere

0: kushana no musamva kasa tufe mofelia sima mpro komando nje yedembe nzee msaji awe kayunga komanda wanu karibu nzatu dewo okubanga nsonga zitamu za mpora mpora atemu mkulikeyo kubera nge mitu vitamulanga kutamuliza ka ama sanago echemi zanacho mpora mpora nga chitamane disco wajulida mpora mpora awo songa nje zigena mase mguanga alalabie jenda labie jo aseka chiti ya zemo kambu wala muko kulio kambu wakana kukuyapere ya abadenga ya umuzamu konga ya kakanya ya zemo nagamba nzenza asoni agobambo wakira ngoji wakira ankuwe unya na vetofuka mira nifuka mira wansi nengamu kama katona mbutufu mbatume watona watona asoni ya ramwe unya nengale aseka chiti azemo kubanga aruma jukia daso biali bimoche za mukawa inaji ya liarumi ya mukawa na bimoche ayo cha muko namani zanga patne ngabi vago na yo chila vika yaza muna gamba awa nubutu ino kutambu ila mpura mpura yaza ngabu zino kubela nga zibela mpura mpura ngabu zino kutambula olu msa jiwa ngangami tuli wano mutaksi pili mpege na jinja na yongo mwana tade koto kamarira wo yaza nga zitambula mpura mpura tuku siku siba ina kotabu olu chani chobu wale chingami embu yenze ruthi nawe kwe tuli wano kutikitoko life tukula la vannange mkana kutulo ozo li msa jiamu walo we sigena kusoma walo we sigena kusoma kipa aoba imunajika maso kuchika wama kipa njana nse uke mwono kuja kusende ya mandevu no katono buwe nkoma uo yukila nse buwe mbele utume na mbibuzi buzi ya fe buli abakazi baba ne chifuzo cha mbe atena busa jambane chifuzo cha mbe nakati njana nse uke nse jau kusende ya mandevu inkome uo tuke ne mkanyo merano eee abakazi imba wane cha mbe atena basa jamba wane cha mbe akati abakazi mbaba ngende soko kubuza lero njekala ya kana kubu wala kukemumanyi yee hale medada alikulu jewe wabwe ya gano kufumbirwa ni inga chakura basajaba nga mkaza aliyawo mwana mwala aliyawo ya gano kufumbirwa bahamu geza geza kuna mkata gatowa ya na wakati yengeri jio kuziwa ni badu ofuna yomu ndo wakati ofuna yomu na ofuna yomu wana mundo mba msolo kutani kubulamu nga ya gana na yenga chakura waka basajja isawa sikubukwira
1: mwelezo reguro ne MTN free of fire downloading a my MTN app otandiko kunyumirwe mpereze singa kati kankwanjuli lengano ya Nile Wheat Flour etakola mpulunguse tekwatira ngekola chapati amandazi nebye byokulya ebirala ebikuwomera nga biwoma nnyo ate bo 6 Nile cooking oil ofune

0: simanyo bachembulira chemulira simanyo babitambule wange babitambula neye wamwe neyanga regardless tusikala tutambula obulambusikala bugondanga olusi nebukaluba mune nga tsika abana abana bali awo kusabuwe betu abade nabo kulunwa kulomukaga otawade nako paswa gende kulanga nene ne doctor jisa kamilioni neyanga tuyisema ndugamba atanga tate wabanga simi na yaitemu tukoleje ndongonenge na maso ngevuga Yomuje wachita mu weekend Wabade ye bintu ebye nja ulo E Kampala bi abade bilala E Kampala Kuro mkaka kumachia Wali kukwata rweyo Naeba ngambia bana bafu nye mwe biya nambu Walu wabana wali stupid yao Walu wabana vaina mkubu wangu nguwao Mbu ya kezi ya kezi nukida wangabali mkweira wano Wangabali mkweira Mbu na achira mechana Naka nechini echana nechini mkweira Mburi wapa wakile waka mbaburi wa mkaka mbutufu Orusemba yomu mwezi Tudenga mtuwe
1: Awa
0: kajati katibajia chusa muku mateka Baga meka tuliwe wa wajira kawempi Katigenda ken nansano
2: Yati mangane mbwe vyane vyaiza we chebanda Vyaiza chebanda wa bafu nye mu
0: Mburi we vyane vyabadewe Nga biebie Munga bine nga nije biera mwa burungi Nga nije chikutama mwa chiti nga chiera Mwa toli mwangu nyo Nga bade toli naku mwangu nyo nga nebi gambo Badovi ino marizo chikame na yemu Avera bazeno nga fetuli eno Luachi mwera mwera mwzeyo nga fetuli eno Mazima kaka tona mwungu Ife Awa yende msaidi zembere ilweno
2: Sarababa
0: Manyo baro akume mfufu yao njinji Wala akuma jesu mfufu yao njinji Zala sadaka zaza koku nonya nonya oku Biyani biyani besolo ganambu chine chana Chine zinga china abano mula mwanga Sivida bako saga la kuli mbama zima gaka tonda mkuru

0: musamva kasina tufema fari ya Simba mpuro kama nunja ya dembe kwa liku usuja nsonga sino mpura mpura uosi nzo kwangu za wali ya Simba siku inako tabu awana wabakuivo musa nyukati nganga mwumuli kulora mkuba kubana yenga ya musa wali ya Simba bakanave awana wakanave aveda jaza josa unayengo musa lo kwa kuhiza bulunji wali kwa kufuga na chali wa ngomba nyawe mpere wao chide na mera wiyawu mpaking yao aveda wonga diske fuga bulunji au mchivanda diske fuga bulunji nge mnumbajita mzampura mpura nga tedeno mbitambula mpura mpura siku inako tabu mwana mama kwera ngo kwa hivyo nange nkulevi yange kubanga ate tulalanga fena ule munga faku business ya mune tuinza utatambuza ule mungu nungaya guino kwera wakanda wanga wategera bidia biafe ngo manyo kujua kumutima mpura mpura
1: mbi
0: nga wabongo mazeo nyuso wabongo nzo kubakati wanyo nebali inga ini kula teka ko nga mwini mungu sibu wakutofu nga tolimu mfuzi hee tolimu mfuzi wa motoka solo kubeda ongo limochi wa mandago zika chapatizo oi nae mirimu jo joko lao nienga ukiwa kumutima te chikujia kukubango kula mirimu jo ngukiwa kumutima mpola mpola te chikujia kukubango kula mirimu jo awondo mwenkuchizama nafa wa Premier Distillers Limited bando nga wakuchu ndeka coffee spirit ya te nesima jean baga abe gate konga baja guze miaka abili mwe tano nga wali mu business nga wali mu system bata amza mpola mpola nga wanyu era katata kasima jini nika coffee speeding wa yuwa kumutima mpura mpura mpura njagalo kutegezo mungu ga ulawe liyo ula mpura ato nyuanovuga ata naweza mnyaka kumia manato kwa atako atena awe kenyini gwarieyo njagalo kutegezo tonyo abiyo intubiyo tategira na awe buna ula mbuo toina muntu mla lagu agenda kubuku asa kubanga mbuo utambila kubwe tonyo abiyo intubiyo tategira fune chintu chiyo manyi ntino chela kasidwa makugubachi kena nye za burundi eranga machina burundi chitamrida burundi ngabe chino kubeira kati ya wofu nina kasimba jini atina coffee spirit oberengo yuwa kumutima mpola mpola nakati baba sara baba batuko mawoko nga mfunga mfunda woko wa mwako mbrango njaka lanko mewo nechibuzo ja fecha hama sajja abasajja fena
2: ngendo kukemera mese
0: faina omugaga wabaho omugaga yabedanga kucharo nganga ino mulimu gwakolango gwegomba ngero mulimu ogwo wakuloga manze we ndikula njagala mbere nga nkola guno mulimu oba ali awo nga bagufuna oba nga tewagufuna naye nga otegedere lindya mulimu nali neyogombera bwerete gwaina maku Adika, adi fe mugage yaliyo. Ewa mugage yaliyo wafe.
1: See!
0: Inzo kosanga, ngo mugage yaliyo wamwe. I know mulimu ko yali akola. Ngero gamba singa andi kulaba nange nemfuno mulimu ogu. Neka tinga tebu okuze. Nga neba bagukuwira kesindi.
2: Simureka.
0: Ngo gamba ogu sigukola. Neba bera bampera kingalu. Kaniwa makuwa nga una ganti kani tukuna kusura nga kumachari neche mzana neche gulo webili waka mwini mwongo na kwe gomba nga andi mto na yekati sikuwe mwini mwongo zubulo kugambo mtu ndi obo wayo genda kula voti na kira kumachari jakole

Kumbolo goma ya teme mwana wa mama. Of course chenze msajia weka yungaze komanda on kare ule. Okuverji tuwata andiki depa kwa kutoka wano. Okubanga tetu kena kubanga tufuruma. Kena kubanga mfuruma wana tena wama uida jie. Abeko na yenge tafaili ya gatako. Of course atena mamukulike yu bajima kutoka kutamuze nsionga zino. Mpura mpura kaunge zika kutambile ngabe kaino kutambu ila. Kasafu kanyama tukuma nutukuma wali. Nakati njagalo kutegezo so yoku gatomu wendo kwa agwe mmoto kayo. Osoro gato muwendo ge moto kayo no gata ko ku muwendo ge moto kayo ngoko isaba na faba mmogo express book loan kabook loans atogenda kubanga ofuna akasente gwa yagalo kwewula akasente kama nguma ngwao ukwate mundu ko nyinyi ukwata kadi ya moto kayo nogenda mbamugu no mega kadi ya moto kayino bakuwa mili no kuwa akasente obukado bwe dole milioni ya 15 no obera ngo kafuna ngato isana misoso ja amanyi nyo ko ina musingo malago te kayo kujo kadi ya moto kayo ate moto kayo sigaro ojivuga akati zinyagalo kutegeza banonye naona ofisi za mmogo wezi oba ugena kumutimba kanya no soko wano nyako waka njagala kusoka funa kasente mmodo kanyina ne kadi na yoyi ino njina tawari nzo nga ndaraje oba ugena kuongeda ko okuja ko kubanga kadi ya mmodo kujina solo bano nyako simu siya kusasulida 0301 12

0: samba kasiri sasa tufomo mwefa radio simbe mpolagoma yedembe edachika ziri mwende zaka itakusawa na kumide mwe zaka mwezi kona kono Dr. Jose Chameleone na kaimba na kutegira tatu afunye kona kaimba wewawa okuvewa na mwala afrona kare tu ingide wonyoni sawa ya feno esamba yo mu program kuikeyo chisa sonkoro na kura mande abanyuka mbalaba munyuka abagenda na mumu etege kukulebi kanga munage mkulachi Mulumba atorwencha mulabikanga atamu nange muhumula naye munange omulimu gogokole kubate kukuganya kuhumula hey totota weka kakugamba ati bagambye atefe tutule waka kube kirungi okulonda kwa kumacha gweronda omale okolechi odogendo oyiribe kubanga munange at the end of the day ojja kwetagayo ekintu kyotwale waka ojja kwetagayo ebintu bingi nnyo kale n'olwensonga eyo kiba kikakatako okulabika nti munange okola ogenda n'olabika nti oyirwa mulimu emirimu egitawummula naye gwetagisa okuwummula abenkya mujja kulabika nga munange musigalayo ate wamala okulonda tovaawo banange tetuwagala mutukabire nga akalulu kawedde ate banange ono gwe mwatuwadde tetumutegeera baagamba bino ebintu byanjawulo kali akawabwa pulezidenti n'empi babagamba womala okulonda ddeeka kakati womala okulonda sigalawo akwata akabokisi mala okulonda ddeeka ataako okumugongo mala okulonda sigalawo omuntu akulabe tomulonze bakuba efaananyi bakuta obuvidiyo nale gavumenti nzensaba mwanterezezaamu ekintu kino akalulu ne kaba kakyama tugenda okukyayibwa eŋŋanda tugenda okukyayibwa emikwano nga tokyayala anti munnange wali webikiridde bw'oti osimbiriza kugwotalina simba kate nga gwowulira yagenda okukolera kakati omuntu n'akijja mu busungu okitegedde ekintu ekyo nze ŋŋamba akabokisi kandizeewo kubanga byakabokisi tulina bangi be twalabanga bambi ng'abantu bamugamba yegwe owaffe tuli ku gwe wololo tugenda kakuwa ku lunaku lwokkabala nga eriya yagifunamu obululu busatu naye ng'abantu nga 18 oba 10 nga bamugamba nakuwa Nze nakuwa akalulu kane webuuza obululu nafuna busatu mu bokisi ate abaŋŋambye nti bampa basukka mu 8 neera tobaako gw'onyiigira tobaako gw'okiikira nsingo gw'okitwala butwazi nti baakola ki buli agambye nti nakuwa ng'okkiriza nti nakuwa naye wanno nebuvidiyo bugenda ovaayo okugamba omuntu nti nakusimbako ng'ali wajjayo agamba mukulu akulimba nti olaba bantu akalaba wano kukabakyala ng'abamu basika bannabwe babazze tokkirizibwa kusikambula muntu ku layini gy'asimbyeko oba oli yasazeewo yeeyo temusikambula bantu ate muntu muleke nga wazze kwekati akabannaabakyala akaakaggwa nalabayo bambi omukyala gwe bamma akalulu lwakugira mu mpale kyala yesu naawe empale yejjiini ye ku makya n'agamba kaŋŋendo lwasimba n'abaali bamuwagira ne bagamba apaana ate olinaabakyala ate tulonda musajja tulonda mukyala naye kano kati kaabasajja ndoozi era suubireo omusajja kujja ng'ayambadde ki ng'ayambadde gomesi okitegedde ekintu ekyo ate mukuume eddembe kubanga nalabye kati abamu kati ng'eyo ku byalo eyo gye mbeera ngola batandise dde okweyuzayuza nze ndi ttiimu gundi mwe mukoze bino mwe mukyali muli kwegamba ebyokunene ŋŋana temweyurizayuriza ku lunaku olwo oli wankwa kakube ekikonde nkugjemu amannyo lwaki osimbye kwoli kakube omujjinja nkwasa omutwe bino bya bulijjo okitegeera bino bya bulijjo era bigenda kuggwa n'omulala naye ajje naye ekisanja kiggwe n'omulala ajje bwe bityo mwegabiremu anadde njyabassente be banaabakadde baweeko ku bavubuka tulabe ekyalo kinaabeera kitya nga omuvubuka yakutta enkasi kubanga ba abakadde tubalabye bintu bingi nnyo tubalabye abakadde nga be baliko naye kati abavubuka ano bandibadde mubalekera ne bamubagamba nti kaka tubalekedde mu mirembe nga si byakusooka kweyuza mataayi n'omuvubuka agamba jjajja naffe katugire ale nno kasaziwerayo essaawa mmeka babagamba essaawa ndowooza 10:15 nga kampeyini ziwedde ati singa banaakusanga ekiro kuba kati buno obwero sibwo badde sibulaba nga bukyambaawo abaana ne bajjayo ne duraivu endongo n'esindogoma abaana ne bajjayo zikonvoy naye luli nga just tumanya bumanya nti olunaku lw'enkya waliyo okulonda ssentebe ebintu bya kimpowooze ne biggwa tebiri mu nnyo ŋŋumi kukaaba temuliimu ate kino ate kiri naye kati endongo esula ekaaba era yorwe baraba basinga bakedde kumacha kufefeta nate baita ne mu byalo je batasula noga kati ate oliweka muli kati ekikubisa drive paka mukireka banda ya chichi leo lako rwedo za campaign rezikulachi rezikoma mulabikenga mu encha mubukereza bwankokola kubaba mu mwatansere doku woza ata kakati fato batwe wandi saraka twina ndaga muntu achi mtu gatwina okuba nendaga muntu oyino akati awatafu na ndaga muntu ojo kuchirabira nti yetagisa
1: Samba number one hit music in Uganda
2: atiti kuchisusa nyo
3: tulo kulisayo mwena abafunye na mabatafunye timukulikeyo.

0: kuva kasiri sasa tufoma mweferoni ya simbe mpolo kwa mayedembe ebuna muendazo kukwere sawe kuminambile ezaka ungezi kunda kwa lwalero buwato Chris Evans singa mchale ya kaimba katisinga wami mwogera era vichi na yo mwami muna mulaba na ya chila managamba oh my god akameza ngaba nange katono nyo kubange bintu vieka na nye bintu vili nye na yebwa muna nge toli nyisa kameza nge waleka nga wesatu era ya galoreke nga wesatu duliba nangi mwongeze kameza na mwe neno mwela kameza toko ongela kutoko ongela kubulida chika hey! Omutwala gwareka nga omulukumuru enda chendera hero ya gara gwoboreka omwono biri abiri mukaga panangi aga watachari wange apolo apolo gambo tiawe nalia kansubira mungi mama danga neta danga na mwe mbabu zako ye mama tone haukubie nyanja leo kansubire oli so steady mama anaka mko justin yoliyoto mzukuru polo waliatia sako na mtawa ni musoke mbaga la nyoba ntuba ange neta tasevume omunda bide kare noba nanga wali omuole so ogwe nkoko Uganda Pottery Show bili abiri mukaga kwa kwata mkua sina kuza mwezi kumina rumu pakanga kumina sato omwezi ogwe muenda so wachari yonyo obude mungi okulabika nga munange bwetege kabula mulamwa okugenda otambulirwa wako celebrating eggs and poultry meat ekitegeeza nti munange tugenda kuba tujaguza amagi n'ennyama y'ebinyonyi okusingira ddala enkoko okitegeera okusingira ddala enkoko wadde mbinyonyi tuyinamu sekoko tuyinamu enjiya njibwa tuyinamu awo buno obukibu n'enkofu nkwala ebiki n'okusingira ddala tugenda ba munange celebrating amagi n'ennyama y'ekinyonyi okusingira ddala enkoko kale n'omwoleso guno ba munange ugenda kubeera kuuma Mount Papa's Hall Lugogo wenyini mu Lugogo munda muuma awe ugenda okulabika nga gutojera kale munange bera omu kubagenda okulabika nga munange bagwenyumirizamu wabula munange bakubireko okumanya ebisinga wo woba munange tobitegedde bulungi ebyomwereso obyomwoleso gwenkoko ku 07097995 munyoma nyasonga nga wezina atambula ku 07097995 ne 07078 7238 7238 bajja kwa munange bakubulira ebisinga one gwe banking kalenda yo kuva 11 paka nga 13 omwezi ogwo mwendo mwero sono kubamu bintu bingi nyo omanye lwaki enkoko zo zibika amagi nga tegatuuse oyina okumanya lwaki zikufaako lwaki zirwala lwaki biki kuba mulimu omuntu nga bambi yandyagadde okulunda enkoko naye nga buli wazirunda enkoko munange tafunamu amagi zibiika kwegamba galebera bintu bingi nnyo oyina okulabika nga munange obikola ki obimanya kale omwoleso ogwo olabika nti obeerayo ne banafa ba momo agro baba nate bakuletedde bomba ama sprayer ya lita 16 ya mulembe mpanga zena n'emisumali egitula wansi neeta yononeka era neeta isamazi ama sprayer ando yongu mudala ejira ko face mask ne spare sako na kakopo akapimo baka measuring cup ne gloves kubwerere mu magro baina ne bomba endala ya lita 20 solution sprayer ngumudala pangazi ine bitula wansi ebamba zino ziri ku promotion yangu wao jisubule ku momo agro bay nuji dala oba munange banafa ba momo agro bakubire ko ku 07072 ana mu 7091 asatu mukage namba ya momo agro eri 07072 ana mu 7091 asatu mu mukaga ate munange urabike nto manyo ebisenga ojaja semeno ogambo tyao chigozi Ivan enalia consultant nawe oli study nyo akadamu no bana ba mama karabika ndonga kagize gizo manyi 12 awo mbanchita ata munange nabalala nibachikola chi nibachikola ata munaye mu weekend wano wetu vilide mu weekend manyi weekend ebamwe mikolo minji nyo mwabadde mu embaga naye yabadde yabye unyo nyo ndoza yembaga yasoso genda ko mbyafayo na dala no mugwanga Uganda wetu asoso kulaba best man nga mchala hey omusajja bino byabagamba best man wange aina kubera musajja ono yo mukuru ya kichusizamu nagamba apana the best man wange aina kubera mukyala kwegamba nekirekera abantu ebibuzo bingi nga bebuza lwaki yasalawo okubera ne best man omwamba omukuru ono Edwin Musime era ndoze mna Uganda yasokedde ddala okubera ne best man nga mukyala we yabadde awaca awasa mukyala we Krista Bero kitegeera naye abantu bangi babadde ba ensonga eyo tebagitege tebaginyonyose wama gwali ku lubogola Simba ensonga eyo gw'ogiraba otya ey'okubeera n'omusajja nga ayina best man mukyala kwa bamweda bagamba oyalabika mujja woli oyalabika bichi omusajja akoza akakodi yabadde na bakazi babiri kumbage emu atabalanga bagamba ye chandibanga chisani de kubanga ba best mani batulide ko nye bifo oboli yao nga best mani wo mchala mkozechi amupasu damalo owayi
1: wanyima
0: che chiriwo
1: neta wewa
0: hee yeah, andika kati bintu obiraba best mani mchala
1: hee biraba na hitu wali kuzibu wa teke kina mbuzibu
0: techima mbuzibu
1: ate kina sari na best mani
0: hee kwa gamba na wene metro ni asobolo sara o metro ni haba msajja
1: oo na
0: okay ndaga ya gambe techiri na mbuzibu ya de kanumadeba woza era bichi bichi ya techanyumye ero mchala

0: Zena ndagwa kumikolo laba tenti manyakisaja wekali. Bolaba ngantude mofisi ya boss mande viungo manyabigenda kuwa bitandika mpola mpola. Aliwa tia wana wale kwa lijesimbo kufanyo nilu kange bienja ulo. Nginya dagala sichiri chitia. Agamba tia mgaga saurembo. Agamba tia enule napi. Agamba tia kawa mganda wange. Agambye cheche agambye kwa tuwa na nsonga tuzuliza mpola mpola. Siku ina kwa uzivu. Kulabia tena nge nkolewe yange. Awala cheche liwo. Avana waboda waboda nga wedi setibuli matu webu timpola mpola wakuliriza. Tava kumbozi ya mkafunda. Siku ina kotabu nemo na mama. Kulabio nkolewe yange. Wama utukwete mkumu la mkonga. Luse chati mtu nyonyola mbu. Evi yake nanga maso wakati iwe no mwami we vikita kamenyo teka yomo digido. Mbubyo nabi abela nganga bipange panga awo bintu bebe panze panza awo baba bebe kulide rimuli yata mkulida nga koku panga panga bintu awo mbu
1: tula netubala inga katika nunga bakati nienda kusobola wenti tukole wetu ti nengu omwana sigalenga akolachi nga asoma nze chinzita ugwe kwa gala kustopinga mwana kusoma because of transport yetu mwana ina basari out the phone guys nze Victor teyangulida nga kusimu nemu 2022 teyampa akubidabu Victor tanza gala nga kuhonzi kufada nga nkozesa stanti kustanti 2022 tuwali tuchibaza ngu omuntu ya gala omuntu wo afune mubele bulungi na kubalile chintuna ganzi Lucy kastatu kola chintu chigenda yitamu. I was there for you in every step abantu banda banga siku shozo mu Kampala siku shozo mu byalo na imiriranga nawe
2: sinzo kumenya nimuta tusubira mbwa muwadde ebimuli mbwera mu anedi muli bya muwadde yagalengo mucha but ya bimu wako
1: ochitegera buli kimu motoka tompanga ku motoka byonna content abantu balagento inachompa nenga in real life tewali ebimuli hope shifa mkazi wa jeta mate yamanya tina na stand teyachimanya tonkabirangako sikukabirangako sikukubyangako nkuba byonna twabikola tunonya sente sikasukangako bimuli bya sente in real life mbu byaddala byonna byalinga bibale byonna ngompandikiranga script nga nkola Victor tetulandaga tetusika muguwa tuyinza obutawangula fenna tugenda buli kimu tugenda kweyambula nkusaba ekintu kimuze ekinzite eki omwana wange tatuula bambi n'abulosoma ng'oyina emmotoka ekulyawo ng'osobola okuteeka anything like as a father
2: abala bayinza obutafuna mukisa gujja babuulira naye nze kambawulire kuba muze mitundi mani banaye tugatta buwaya
0: baganda banga bali ekayunga mundogera bwerere banaye Penaleka echeima Tulika ampala kubuwaya Kawaya kukawaya Pondema mpise mwe echeima ne mmodoka Olusi mbeda mwia mwiru ali Olusi sulo ono kwe manyo kupa kevi simuluzo Saka tibu mpondema ngampise mwe mmodoka katona karuni Wato kama mba kusajia kabi kula Buwaya Kati mtaja tufikita Mwizo kwa mumulabeyo nga yedi gijira Kumba agatabuwe ya ngomu sajia Ala wikenga atambu zomulamu Nechirala Yomu kaza yoke la kusonga emu Chiraka la kusasura skulu Simanjwa yoke la kusasura transporti wa mwana Amdu wala kusemi
2: Basa lo mwana ya jifunati ya Hizo kubanga sinso Na yenga tofa kusonga ya
0: Bana yete mtuloga Bana ye kubuwaya Victor ine motoka nyinji ine motoka siringa 3 ndelo mwa bako mu alfa di aina ne mark x atero mfuka ko ne motoka ao ba forester yes na yonka de
2: yo simpi angazi kadde kakati ekimu kubirago omuntu ndi agatta bwaya ne bwanga siriwo ne bwanga tebaliwo kuchusa motoka Motoka ya jeti biyo ino kujimanya tiyo motoka ya jeti Singa karebule la jira munuwa Lina akomera omu kawundo Echana jane nene Uwanya msajia fachabu gata gata na ete vuna kuata na akatono
1: Netulangu umana wafasuma. Mwana osoko nukuteka wembeda netulangu umana wafasuma. Mwana angetomuti ya mukisabu wa kusuma. Nkwe gairide. Bwebe mituwale na minji. Temuru wenda. Zikendele na yungana akolechi. Umana wanga asume.
2: Hati ni wadu wadu tugatabu waya. Hati mituwale na mituwale na najonga. Hati mituwale acha juli double ni sibanje mama na mama juli double ni ale twalena
1: usoko nokuteka wembera netulangu mwana wafasoma mwana angetomutira mukisa kwa kusoma kwegairide bwebe mitwale na minji temuru wenda zikendele na yo mwana akolechi omwana wanga asubi
2: tonda wange kweli mundo nanti nzaji kunyumiza kwa badena haba hindi babili kambiyo ni ne palaso kusabu uwe hee wachili ogenda kukwikiro ni ne ukula ye mituwale na wachili ogenda kukwikiro ni ne ufuna ye mituwale na omwana na asoma wana wana wana mantona vechi singirira wana wachona vechi suka noga na yene wangu bade tugatabu wa ya na yemi tuwale na mwana afuna transport ya ya te msajia mtoto salango kalanga tuweza kwa kalenzi ena jinzo kubaji arunaku yani wajiba jarunaku minji mu ojimanyi nga jarunaku iso wala kubaji ya mwezi mwana wakina kumboda gari kama wanagira muwe ndi wano wamanji kusina mje tuwe mwini vyansidi ya kuleka akumata kumira mpera wude mandevu ya tuwa webo ateka kati yao basi wala kuongera kone nsonga nemu
3: walu mtu gwemba dembo lila story ya Uganda nti story ya Uganda liweti ndi headmaster ya ito msaji wa mkubi wabufananyi na mgamba msaji ya galoge nukubi wabufananyi wabwa na P7 kori nti kwa nkumi bili kwa hivikari na agena na agama msumisa ntikendo gamba wani nchaba jani nkumi tani zo ufananyi msumisa na agena na agama wana nti nchamule tami siri njikasamfu mubi tani zo ufananyi akana ni kagenda kagamba mama nti batu tumio mtu walu kumuwa wabufananyi mama na agama tata nti batu mtu wa lugumu
4: nechitunu
3: ogobu fana ni tata nagenda kumulimu nagama mkama awe ndi mkama ange njagala kumfunila yukusento mwana angiba mtu mie mitu wali satu weji ogobu fana ni ne mkama awe na mgama nte wali uzibu ngenda zuku wasingosa ininga wanunti nkuwa detano

0: Lutino wano ku Radio Simba, Peter Chibazo mu studios jikwanjuliro, CBA yote ya ampuliriza. Eyakoze olwaleero weebale, wonna w'osinziira otuwuliriza, tukwebaza okubeera ng'okola bw'otyo. Peter Chibazo nembeera mu studios za Simba, okwanjulira programu eno. Akawungezi k'olwaleero programu Lutindo. Olunaku lw'enkya bagenda kulonda abakulembeze ku byalo. Kakanda jatumenyera mu bawuka batya kubanga nawulirayo administrative ne bibiri yawo ero sizino ne ndabye abantu bali very excited ekisoka ekirala ba spending a sente zesisuubira ku level ya ero c ebimu byinkanga ngane kwa ero si mulimuchi eriyo ne stories ze bampadde emu nja jinyumya wano ku program ejinyumiriza ajja kunsasira ne yansanzinga yanjawulo nina Kenneth Paul Kakande olwalero nga sina okuwa Kakande kubuuzaako tubadde tunoonya bana byafuza benjawulo ne muno munakawa mwenyini bajje tuwayemu olweggulu nga bali so buried mu bululu bwero si ngoliaga asinza kuvaye wafe omanyi akalulukerusi konze wait a minute are we there erosi eri this important ne awe tulikakande buza abantu
1: tuliza manamba la msiza ne baza mkama abakumenga muli balamu era afunye birungi nsabunge nga byamuyika afunye ebizibu okugezesa kuberamu olinye dala oliramu obukalu ensi bwetu bwetambula.
0: Ampuliriza Lutindo. Haruna kanabya ngamye nkubuze nga tetunatandika program. Ndi mwava mu parliament nga Dr. Crespo Kiyonga atuwadde notice ajja kudda atunyonyole ku Honorable Muwanga Kivumbi. Ne mu kooti mwavaayo nga babawadde ennaku ennaku omusanvu ziggwayo ddi.
1: Kale ennaku omusanvu zaali badde ziggwayo leero nga tuli bakuddayo nkya naye kyazze nti
0: nkya public holiday.
1: Ate nkya yafuuse public holiday. Kata watuwa tefina chakwa na ye mcho nacho na chachiri bobe na msistimu ifana gana ngaeno jitulimu okuja konga webu zaabuza wabira ocho tunula nomanya chiche chitegeza ngumu katulichi wagamba nchi neme sobulu kuolesa akabani wakasobulu kuolesa neme itakula chetela
0: etela vika
1: etela

0: ekituufu kiri nti n'abatubuuza naffe bye tuddamu ebitakwata abatubuuza naffe bye tuddamu ebitakwatagana ojja kubuuza kakanda ayogere ekiralo buze sego naayogere ekiralo buze muyizi ayogere ffenna tumanyi muwanga gy'ali n'ani amulina n'ensonga lwaki
1: amulina
0: naye kati omuntu eyakwata muwanga aina ntera nnyo okyogera lwitu akyogera negra yakyusa ball game nze ebbanga lyemaze mu byobufuzi limanyi mukulu kibazo olaba Museveni oyo tumukuba ku issues aina skin yeri
1: thick
0: omukuba ku issues
1: nakudamu
0: bano okusirika nakola kino asirika nagamba omusajja awanywezeza naye ndabanga abatandise okuseseetuka ensonga lwaki
1: tutandise oba twaseseetuka
0: otwogera gujulati twefula abogera gujulati naye buli muntu amanyi bassebo ne banyabo mwena abatuwuliriza omusango muwanga kivumbi gwe yazza temugutubuuza mugumanyi okiwunda ekibazo ekyokubiri bassebo ne banyabu eyakwata muwanga kivumbi ne bobuuza akaana akataawo akali awo akakuliraanyi kabuuze kamumanyi ekyokusatu ekiyinza okuba ate nga kiri 99 ekituuse ku muwanga kivumbi teri atakimanyi buli muntu akikolaki
1: akimanyi
0: naye oba tubuuza lwakuba kati ekyo kyekyamuwanga kivumbi n'amawulire agamu ge tulina galaga gesobola kakasa nti muwanga kivumbi ali mukufuna treatment ndowooza bwenaggwa zina enaku ze basaba tuongezeyo 7 tuongezeyo ziraka za kumujjanja basobole okubeera paraded
1: aleme kufaananaki kyali
0: nga tafaananaki bwenkuga bologemu yakibuke
1: ampulizaroteamugabologe
0: omanyi nnaotuge nalinga nti kati olaba gweobeera presidenti nenkuteeka ku kisenge ekibazo nowulira nga oyagala kunfiirako enfuga bwebeera yamateeka tolina wonsanga kuba bwe nakola ekisobyo poliisi ejja kujekola ki enkwata bwe nankwata gwe toli wa poliisi ejja kunjako statement entwale mu kooti olaba bwentwale womulamuzi bwe ntuusa womulamuzi omulamuzi bwakizuula nti nina ensobi ansindika wa luzira kati mu bitundu ebyo byonna ew'omulamuzi toliiyo ne luzira toliiyo kati bwe mba nakuvuumya ekibazo tolina wonsangira kunkuba luyi bwe buzibu bw'amateeka kyovola nti bannabyabufuzi abamu abalina obuyinza badispensinga namaki n'amateeka kubanga akusika bwati nakwekwatirako mubiri naguwulira naga nti akati kibazo
1: eteeka lidde wabalinakuwulira
0: naga kibazo wanvumye nti etuula awo kakati njagala ombuuliri lwaki wayogedde bwoti n'okusamba n'ensamba okitegeera kati oba olaba nti njagala banaganda bategeere ekintu ekyo nti ennaku zino bw'onyiiza omukulembeze waliwo sisitimu gy'osooka okuyingiramu nga tona bakuddamu eno eganda
1: neyamateeka tayinajajakusanga kasooka afune wakusumira
0: okutuakukuba luyi wa poliisi mbwa asooka n'akubuuza nomugani nalooya wange looya wange kamala okutuuka ate looya najja nalokabaga temukolebwe muti sawa namu omunaana ziyiseewo olino okitegeera kati ebyo kuba nabyafuze abalina power alaba nga kumpi pawayo gikoze eki ogisise ogimugjeeko kati ye kyalaba ekisinga obukulu adispensinge ne bino ebyamateeka asooka kwekolereku kati busungu bwemu namukka
1: amateeka
0: agamwe nago gatandike n'ebyamateeka jabisangayo kuba muwanga kivumbi alina omusango gwa terrorism n'omusango gwe tulinze mukulu kibazo gutandike okuwulirwa tulabe engeri gyegunagatta kubanga bwegamuwanga nti alina omusango gwa terrorism ffe fundamental question gye tugenda okubuuza mu kooti ani yapulinga trigger era pulezidenti yali ekololo n'agamba nti muwanga baalumba poliisi njagala kubuuza oba pulezidenti anajjanga omujulizi atubuulire obe wamuwanga kivumbi kuba abantu babatira mu galaje amasasi gayita mugwani yagala kakati ngolio kumbulile yali police station wa baduka nibega bava ku police ekirala bo wa police wabaku omuntu alumbye police akuba mutwe o olina ego abadoku bayine mundu ola ebintu ebyonna kati ebibuzo ebyonna
1: mukoti
0: mukoti chovola ya koti temutuka omuntu agamba
1: ampuliriza
0: atene chokubiri chenjagala otegere mu ball game ene chuse nti omuntu tagenda kuvunanibwa lwekyo kye yakoze atene kibonerezo kigeno muwebwa gwe tosobola kukimanya omuzungu kyatera okuyita kale no ekyomuzungu kiri beta okuweaponizing kuga kiri eri stage mwe bakwatira muwanga yali weaponizing the law mukwate kuterrorism because it is a capital offense ajja kumala emyezi mukaga nga tanawoza ne bwana omutekeko akazito ku mutwe na ate muwanga bwe yasanze bolo game ngekyuse adakya looza mukuli omukadde
1: genzo kusanga nga guno
0: kwa ndogo
1: ampuliriza lutundo nina Kenneth Paul Kakande ate Elias nade mani na ye bwe mwave wo mulamuzi na wagamba msubmit ngene wade mani by now na kubaba wa meka
0: twabade era na endo za twade tuna kudayo ncha na yo mulamuzi omulamuzi yatulaga nti ayagala kuliza side zombi awensalaye tusubira Terias Lukwagoba inzo kumuta
1: mwagala
0: tusubira olwe ensonga zonezi mutesa weziri echiweso muntu bail kwe kuloza nti kibazo aja kuduka
1: chechimisa
0: atubuleko nga tatucha munonya atasobola nokubulira mu bantu Katiri ya siri kwa gutaina wabulira. Ositege.
1: Wajika kande. Olumumba sekerera.
0: Esu.
1: Omulamuzi. I think yali kubesije. Ganti. Byonna mbi ulide. Era conditions. Zona. Ezi muweza bail. Azitukiriza. Na inga. Discretion.
0: Naye kati njaga kuza mwami chivazo.
1: Yeah.
0: Abata kuwa densonga lwache agani. Ukuja ungu ganyi buganyi jitege.
1: Insonga ya discretion.
0: Ahanid. Echa achogera. Osoburo kula nti ina chata deo. Na abira kugambi. Nti muganda wangi.
1: Mvako.
0: Mvako. Hawachi gambi. Kati chote chirina mateka. Chiri hawa yugende chogere. Nena afi wali uo msangu guwera mu. Nola bangu mula muzi agambi endeka. Elala inokulachi.
1: No
0: mreka. Kwanga na hali na watu kesela na akureka. Nebo mula anga aga inti ndeka. Obero tegede.
1: Kwanga
0: teyero onda.
1: Ampuliriza encha tulonde rosi. Kakandu ulonde rao.
0: Mze. Ndi suppose di kulonde la senta mkavule. Na ye. Sije nonde rakati.
1: Hey.
0: Anyway chanja.
1: Ampuliriza erosi kampeka kande storage bampadde. Nkulage o abantu bwe bateka mu erosi mpise ku bantu nga bavuge motoka baina ebipande baina ne team. Ezigenda zikuba campaign. Isn't this too much investment? Mu mulimu gwesira bamu return efana na bwetu. Nae, olia nyumiriza Owero si kuchalechimu. Owero soya inzo kupe miaka 20 kati ya abadde sentebe we chalecho. Owero si, yeso rosa. Aka ungezi, na agende uo msao umuganda. Msao umuganda nga nayari kuchalecho. Kati kuyatuke uo msao umuganda. Nga mwae chifo change chigenda. Ngomzao mganda unfortunately wali ba parking awondo za lore bore zawe motoka lore bichi ndoza ne taxi chiro nyingi bazole zao yakola awondo ze kibalaza che bawole zao kakati abana ba taxi agendukula babara ba chairman
0: ngayingira
1: kati bamanya chairman ibyayogedde Nato msao ya basoro zake zoku kola chi zoku parkinga baba bali yao sawa nga munano gwe chiroboza taxi za gwe bangamba ba taxi wa suraboza nge baku miechoto mulilo muji nyo ni baku wate mbuzi ni bajocha nga bajocha kujima lao si kujiria kati bana abavubuka yaka nti hate mutuma nyini temugenda kuocha nyama
0: nga fetu
1: jaga gara mwemusule sule kati wewava olugambo okutambula avubuka baganti eno tujja jirwanira tuino jiri yako kati bananyini mulimu aganti kebajiria chiise tofunyechi bwero si oina kujoche gwewo kati abayayi boba gamba temugenda kuocha mbuzi ebengeze wano nga fetu kozechi mochebye mwagala nefe tujajiria kati olorutalo lweru avaka abantu kuchalecho okumanya tisentebe wabwe yada agenze wa musawo okukola chi
0: wazigude zitia
1: kati so that nebyenda bye kukubo nulwali lunaka ungezi kano what is in this LC one chairmanship that is this deep.
0: Kakati omemuzo mchaita lucrative business.
1: Business efuna.
0: Efuna. Yo wede si wana.
1: Deka na.
0: Ese.
1: Iri mukachi.
0: Ela katikati kwa babo wabandetu na chitegera katika nchikulage. Elimu phases zenja wa. Mm-hmm. Na ichisoka. Kati yo ba, nga LC1 si yeta demu sendi. Nga bloka ya mta demu sendi.
1: Bloka wa mayumba, obo wetaka.
0: Obo wetaka. Nga ya manjitaka tereini, ajitegira bulungi, amanyiti nino kubera ne erosi. Ochitege. Era nguo ya kutese kisebu, waluna abelu saba abajewzi VX. Na kwa ne posta nge ya MP.
1: Eyo, najida vii posta.
0: Ochitege, na kuteka muna ateka mu. Katiba, babala, it's the business venture. Politics is the, ndoza ye, mu Uganda ye business yosubulo kuleta return ya mangu. Yes, yosubulo nalinjo gela no muntu nankaya nyo nangate chisubuka ni mga no. Ukuti ongo li moralisti. Nebo taa moralisti. Ewe ufuzi. Ne mga vikula maulili. Maulia mojoku vikula osangenti bilioni bisatu. Bisatu, sita satu. Kwa ulitu atanga milioni chikumi. Netuwa milioni chukwa ni tutanika bilioni ya mbilisa kati bilioni kati watani sana kuingira trilioni. To ulira yujo na wadenda ba maulire age TV ya sigalao NBS. Ne BBS. Ngandaba lead of opposition. Nga bako shuni nga fama sehemu. Ba story ya rudeoko ya batadeko bilioni lusamvu. Si fama sendo za factory. Yo msajja ali awo omusoga ndoza. Day, yes, that is the one.
1: Day pharmacy.
0: Day pharmacy.
1: Pharmacy
0: nga bagamba nti sente zajiwereddwa wali memoranda of understanding bani ba shareholders ba company. Bichine nge yoyo nababibuza zo sente za docking adda. Ochitegera chenkugamba. Kakati, who makes that decision is the politician. Nibavao, nibagenda ati akashuga. Bangaye nti ati akashuga kati. Ingi dea trillion. Trillion something. Ochi ulide. Na hezo na decision na nazi kola. So, which business njagala mbulide? Mkulu Chibazo. Esobolo kule teda trillion. Just like that. A signature. Nofuna trillion. It is politics. Kakati nganzira kuwelo siwanu. Wuzahabelo siwanu. Waluo babade bekole de regime yawe. Njaga ukwe chokula vila ku. Bobo geno kutunde taka. Nga toi na mkono gwero si wanu. Nga position yunzo butajifuna.
1: Really?
0: Yes. Yes. Atenga veta de orcho valant katwalese. Baleso kukurunga mizi wa sijana liita teka. Nti abero si muvemu transaction zaachi.
1: Zetaka.
0: One. Nga babe ranga wa mazima. Nao umwetaga. Kubanga yewe LC1.
1: Yali kuchara.
0: Yali kuchara. Ochiride. Ogenda gule takali ya milioni bitano. akugamba obukadde butaano okitegeera waba akusabye entunu kwa manyi n'okusabira mu pasenteji baba n'okusabira mu pasenteji tu pasenteji babuloka bonna abagenda okola mutakere bayita wa LC kati abo beba amazima n'ate waliwo ne mu bitundu ebimu ngero satunda n'emirundi ebiri n'emirundi esatu
1: ngiye kakandi nze gw'oyogerako nali gulema ya bayitayo bujubi mu bensenene nefumula ne ngendo ewerosi erosi nankakasa lino ettaka lya gundi yegundi nandaga trail naga nti nange ndi wa kibanja ku ttaka lyabwe balina neddala wano ne wano ne wano ne wano ne wano twagenda okukakana nga yeeka emu tujuguza abantu musanvu naye nga erosi yatuteerako yatuteerako
0: wamuviirakoawo se
1: ange olina omusasula olina omusasulakati
0: obadda njogerera kwamanyi kakati sebo
1: era nembavaako nze sikyabuuza wa erosi
0: nze nange mbadde mu transaction nyingi nga berosi bakola ebintu ebifaanagana nabo nabagamba nti oyo ye musika nina mukwano gwange ali London sebo bamwyita Lutaaya Ronald nza nokuba nga obumanyi Lutaaya yali mukise wa Kabaka UK andayerirane Lutaaya nkubira essimu nangamba duka kutaka lyange Hoima Road yes Hoima Road nanga duka kutaka lyange Hoima Road bali senda nenkwata ebiwandiko ekyapa n'endagaano nensooka mvuga nengenda kutaka nensanga abasajja bali batabuliiki bali bampadde essimu ya nensooka mbakubira nembagaaba naye mwine ettaka limusonda mbadde njagala tutuulemu aga tutumalira budde naawe nentuka kutaka nga batabuliiki baba bakambwe nga basenda ettaka nembaga abaseo mwalabe ku kyapa nti olumbe terunabakwaba tulipa olumbe lwabe bafune letters of administration fe batuwa ekyapa kyaffe nembaga ettaka lino nga liriko nnyini lyo tugendeke wa LC nage wa LC twagendayo dda nembaga atuddeyo nga tuvuga tugende wa LC ngambuza ero sinti mwami Lutaaya omumanyi nti namuwulirako si ewerandi nti ewerandi nti inanyini ttaka lino lyebasenda endagaano yeyiino n'ekyapa kye kikino negwe ero si ate nawulidde transaction wagitege naganze bansanga wano nze nembaterako butezi nze nembaterako butezi mukono owulira bwafeyininga abasajja nabaga oyogedde ki nebagala okubukira werosi nembaga nti anedda temusoka kubukira werosi kuba mujja kuba n'emisango egi ogwettaka temugana gumaliriza ate mukuba omuntu mukulu netugenda ku ttaka waliwo akasomero akaliraanye nebagamba nti ono ye mujulizi w'endagaano headmaster w'essomero headmaster nembuuza nti nanyino nti kale omuvubuka abadde akuumawo yabagamba nti olumbe terunabakwaba ettaka nembabuuza nti ettaka teribeerangako na ku mufu nti nga bonoga nti lirina letters of administration terigendangako mu mufu okide ngero si yemagaza headmaster yemagaza abasajja baali abakambwe ennyo gyendi bakyukidde bali nembaga nti katikamba w'amagezi ndi looya amagezi ngenda bagaba gabwerere temunsasula baba baguziza mpewo mugende ku poliisi kwayo yali ayagala akimaliraawo agwe muntu mbulago okitegera kati ekyo kikulaga
1: agwe wali fortunate abalala osangawo bakanyama
0: gwegwe basitula
1: ojukira basobi iyo gang jeri olibwa ajja ku ttaka ng'ajiyiwa ku ttaka ng'ejja ng'ezoning off ejja n'emiggo giringa emiyini ejja n'emitayimbwa n'amajambiya gaga nti gwe linnya wano olabe nowero si atunulayo ate nabo obasasira owero sibwa jati ngagandi mvaako but kakande ekisooka n'ekyo nakyo katusooke tukitereeze nina obligation okubeera n'omukono gw'owero si nga ngulu obanga ntunda
0: talina supposed wabula obligation gy'olina ng'omuntu omugezi yena bwoba okola waliwo mu mateeka gye tuyita due diligence
1: okakasa
0: egenda okakase weebuzeko ku owero si owero si alina kuba wa mazima era yalibaddaaga nti ettaka eryo lya kibazo yakuguza ndaga kukifaana nti omusajja eyo nkoleki kwekyo ero si kyeyina okukola naekyo gambu 10% 5% tekiriyo ekyo beetekamu kyeteeke atene bakalubya nnyo era owero si bwakulaba ng'oyogera ku looya akutabukira anti looya akompitinga naye bera si baina n'endagaano zaabwe baina template zaabwe z'endagaano tomanyi ku bintu bwe bitambula abeero si baagenda ne bakola endaga kati oyinza okuja ewa looya n'okola endagaano kati n'agitwala kati n'agikoppa nagenda nga modifyinga mumpola kati mwebwe mujjanajjamu
1: amannya
0: kakati yajuza mbujuza amannya n'ateeka namu oluusi biri
1: atunze
0: tamanyina kyebitegeeza naye n'ateekamu kati nemukola endagaano erosi nabateerako stamp era stamp yekintu kikulu nnyo oyina stamp ya erosi okitegeera kakati bwe bati webakola kati eyo ye business number one number two is politics bali tu kadino mu byobufuzi kuba abaliro ku kyalo gavumenti yebaagala n'opposition yebaagala kubanga bwe babanga bakyali kati bagenda okulondebwa kitegeeza abeera popular ku kyalo abeeranga bonalaba opinion leader ku kyalo kati omuntu aba ayagala n'abeera n'influence naye edda ng'ebyobufuzi bya NRM byakatandika bino abeerusi baabeeranga n'essi y'amaanyi ng'alagira nti mulonde ono naye
1: katiwanoono yewaffe
0: kati bigenze bikyukamu naye luli ng'owerosi aga nti mulonde ono nga abantu balonda bulonzi era ng'abamu bagenda nebeebuuza ne kwerosi kyamani agamba ki naye kati bano olw'okuba baluddeko abantu babadde babasenza luti kakati bwetuna aspekiti ez'ebbiri obwerosi kintu ky'amaanyi kati erosi wano bizinesi kati waliwo ebitundu gwe kibazo simanyi gye wakulira nze nakulira nakawaawo nga katale naye waggulu awo ng'ogenda ku mubusi akafo we nakulira awo tekaali kamuzanya yes tekaali kamuzanya nga mubeeramu abantu ababaaya bwe njogera bwentu nategeera kakati ng'abantu ababaaya awo balina okumakinga sure nti nabo balonda LC ate ababeerere mu binnyo ezo zonna dynamics zibeeramu nga balina ebintu ebyo bakola naye nze nabeerako wa defense nga ni wa defense era olumu njagala nkubuulire kibaze ensi eno togiyita kintu kya muzanyo waliwo loole yajja n'efiire nakawaawo ng'eriko macha dayisa oba oluvannyuma bwe nakola nalowooza tinaabavuzi ba loole bano
1: baali mu lukwe
0: balina yo bagittira kati ng'abaana bali bakambwe nga basobola okutikkula loole loole mudakiduuza kangambe dakika ana mu ttaano nga nkalu naye engabano erabika yagaana kati ojja kunsonyiwa kwaliko n'aba LDU n'aba LDU bateeka okuba nga transaction baagirimu abaana bwe bamala okutikkulako bye batikkudde nga bamanyi twamaze edda okkiryalinga n'aba LDU baffe kati simanyi kyatabula nsonga awo ne basooka babakuba amasasi
1: ng'LDU yekuba
0: yekuba yennyini naye gwe weebuuze nti omuntu weyatikidde looli n'agituuka wakati kate n'omukubira wakati naye baabakubanga n'ensawo bagwa nazo kuganga tobuuza nti ono baakubye waaki bweba nsawo ya sukaali ng'ogwa nayo nsawo ya sukaali ng'ogwa nayo abalala baabakubira waggulu ng'oli ku loole waggulu okitegeera nekikulaga ki nti luli LDU zaabanga n'emmundu zennyini AK-47
1: nga bakikimayo eggulu
0: okiwudde era nga bazinuna emmundu zaabanga wansi mu kitanda kyange si ogamba basajja bayo nti emmundu tuzimanyi tetwagala bwagazi zikwata balowooza tuba tusaaga busaazi nze nabeeranga n'emmundu awaka nga zibeera wansi mukitanda ng'owa defense nga zisula wange bazinuna lwaggulu baziiza ku makya naye kati njogera ku erosi endala eyali etuliraanye naye aba LDU ng'ekituufu transaction ezimu bazibeeramu okitegeera naye ekyo kyonna nga kiri anda
1: LC
0: nkulaga nti nno LC wanu zino kati mu bitundu ebimu abaana abo abakola emirimu egyo baba baagala owa LC nga waabwe era mu bisenyo ojja kuyingirayo eyo ngwero si neetabeera muntu wa muzanyi nga sisitimu agitegeera bulungi nga waliwo waatunula eri ebbali waliwo waatunula eno waliwo lwojja nomuga kibazo nti kiki nti banzibyeko bakubye ki nti simu zange mukaga ne laptop musambu nti enti ninda akao era nabijayo ebije ebiri kakasi bogate ebintu ebyo byonna
1: nakwataka simu naganti gwe kakande komyawe
0: ebintu byo bino yes kati bogate ebintu ebyo byonna kikulaga lwaki obwero sibuli munyo ebugumu dynamics nyingi naye nga nebyo nabyo mu ebiri bakolera ddala bali very very very fundamental kati yo government nga government ebagala okutubanga batukebera batulaba kyalo kubanga intelligence eyagala nyo recruiting aba LC kabola be Tanzania ate mu system je tugenda mu bayinza kubaba omugaso
1: ampuliriza nkomawo bwe nkomawo kuva mu birango ekiddako question eddako political interest at a political party level ebibiina bibeera n'obukiiko n'ekisigala tuyina akakiiko ku kyalo tuyina egindi tuyina egindi one of my issues usually naddala abavuganya government is obukiiko bw'abavubuka obukiiko bw'abakyala obukiiko bw'abalema oba abayina obulemu bugenda okuvaayo nga state bumami nga NRM not state ekibiina ekiri mu buyinza kibumami de question the opposition rebeera ne dominance kino nkibuuza kakando ono aludde e Kampala tubaddewo tuyina omulembe we twali ng'e Kampala bw'otaba wa DP nga okuviira ddala ku LC1 okutuukira ddala ku LC5 twatuuka nga ndowooza ng'ogyeko nsubuga nsambu tewaaliwo MP mu Kampala atali wa DP
0: Nero Sicily.
1: Hey, but wait a minute. Nsubuga nsambu ate na ye yajja ndoza luvanyuma ko nenga awe twatukira ku nsubuga nsambu nga ye ya breaking a rhythm oluvanyuma ne Ken Luchamu zinajja. Ero C3 zona. Okuva kuba takuba ene Rubaga Kampala Central
0: nga Njeji, Kintu,
1: nga wona nga wonna oyina kubeera wa DP ne bakansala baakwo okutuuka lwe mwafuuka abasuubuzi Kampala ne mumuguza omusajja mukulu n'amalawo buli kimu
2: lwaki osasula ekisinga nga waliwo ekitali kyakusasulira bw'okozesa momo app empya osobola okuweereza ssente ku bwereere eri omuntu yenna buli wiikendi osobola okusasulira ebisale by'amasannyalaze wamu n'amazzi ebiri wansi w'15 ku bwereere kituufu saving ekiwerako okikola emirembe ng'obuyinza buli mu mikono gyo downloadinga momo app empya leero otandike okunyumirwa obulamu obutaliimu kusasulira ago ge maanyi ga momo
3: It's been a long time coming. We've been cooking something big. Skyview and Swan's Avenue proudly present Vinca Long.

Sanda Kagadi, Fort Fort for Mama Cindy, Chege, Guachenjo, Jabadi, Mundi Bujo, Chibuga, Manabadi, Kumera, Katera, Cindy, Wamata, Simba, Mujufuna, Kuchera, Bubia, Kasiri, Gomba, Chirichitaba, Naba, Mama, Singa Tanonya, Simba, Conline, Nadala Chari, whatever you go, Uganda, Mugambi, www.radiosimba.ug ziri makumi abiri munane na kuzo mwezi gwa musanvu mwaka 2020 muka nambi ziri abiri mu munane na kuzo mwezi gwa musanvu mwaka 2020 muka public holiday gwanga Uganda wetulonda banyini ntere abebyaro basentere bebyaro bachaima bali abayitibwa nga bamayumba 10 kakati ba ROC wetu balonda lero anyumirwa kandali sisi akawongo kasanga kusimba wegenda bugenzo balondera kera obukezi uberane na chika nga 13 zokaba na bamama tuwesisigiriza no gazina agenda reguru nga bakende demu kwa habi no sibi akabochi si no mugongo ensi njagenda reguru njasoka kuri mari makuwawo eya njasoka ngende wali kaduka nungu wesibane simanyi na kumanya kufinyo uruna kutufu bananga oja gendo sanga nga sente boba muwangu dena akaruru waka nga basaja baba zafunye chukumi ori uwe chenda mumu inda umukambo odina nyini

ogambo otya nanti nga 19 tukirira wali kiboga kati abana be kiboga mbategeze mbagaye nti abana b'okumbuzi ku musango bajja bwetuma roba kuba mundi ba timu zijja biri mu abe kiboga mukimanye bwetuma roba gunda mundi ba ate nga tuyingira ekibira ekibira endongo mwegenda okubeera kusimba kagere Eya Simarimba susule ebipira Nino mukambodi na nyini kodi Kave na makombo oba muli muti ate mwe Na makomo ha Bachari bange nalina ba ku kisawo cha chanja view Ayayayayaya balete muru kabiri Muru kabiri Abasajja bajja bangi Seje buli tukusirika

Ronaldo Dalima Nazario omu Brazil agambye nti yali akozesa omubiri gwe sipidi ye n'amaanyige n'agatamu bukujukuju okusobola okuyita kuba opponent na ddala 1-on-1 n'agenda n'asobola okuba nga atebe gol. Nagala nti naye amazima bwatunula Cristiano Ronaldo awulira yeegomba ye ng'omuntu Ronaldo Dalima okubeera ng'ayongera ku geemu ye geemu ye ne ku myaka emikulu bwegiti nga Ronaldo gy'aliko, naye agamba takyasobola kisobola. Agambye yeebaza Cristiano Ronaldo olw'empisa olw'okwetutumula ye nga ye ng'omuntu okuva mu wingi gye yali akuba, eyali omusajja ow'obukodyo kukyanga maguru n'agenda mukyayise dedile golo skola n'agenda mu kiri ekyokubeera omutemu omutugumbuzi mu kuteba magoro nga mutemu mubii mubaya mu, nga mubaa 6 2 5 5 6 9 1 Luma. Kochi wa timu ya Argentina ekimanyi yamaze obudde bwonna obw'ekiro bwonna ng'alina abawagizi wabweru wa geeti ye wabweru w'ennyumba ye bawayaamu akochi mukulu ke wa batugambanga nti FIFA etubira nekozi wamwe byalinga bituufu mwalimu giba ebigambo nammwe ebyo birabuli kati bayinza otwagaliza onene munsisa kati abantu bayinza otwagaliza buli gwe tukuba kati gundi twamuba kevuvaadi nenda twamuba Egypti mbwe simanya biki fe twali tugulamula nati nti mwaba bali balefali akantu nti ali biri ku intanansono ekochi kyogaba tibabi babali era mubere ne mukana nakimanyi gwe mugenze ndi mu agenti nati mwaba kochi byabaddemu ekiro kyonna 6 2 5 5 6 9 2 6 Tina obitegedde byetuyogedde.

surprise abantu bo mu katundu jazali bajukira ali mu Argentina iyo Tanada ile ku timu ya Inter Miami ni wankubade batani sede ndiba era Casemiro yazanya mpira gugwa sose ku Inter Miami ni Messi Tanada kati Messi yaingide kisawe kabuga waliwe bamuzala mu Roseri iri wansi ah bali mbabade bali baina game iliyo atike jacket yibwa ati ku mtu na gina na ingira ngatiri amanyinti Messi stadium anaunsa kazibasa ni sava nayo gira banange abatuze mwena mukirizemba njulire omuntu omuntu gwe tuina mu kitundu muno kukisawe kuno lewo Messi kwali abantu bananga ali wanango mwana wafa kugamanu ganti abatuze bebi akabanda kochi abeka koma mukirizemba njulire omwana wa mamuzuku mutabani wa Sarungu aboku musanvu gubaitira kojja kojja Uganda Kenya Tanzania Rwanda Burundi chiza banange mtani wa Sarungu chukaba na ibibuli da Kampala ene pirata aliwa I know tunyenyura fedo na zina kamanya yandeka ndi wanzaro bila kumi mwendi musangule gona na mga manga chukanga yeta uliriza mga antiwae mewana njaka baba watu zera mwa babidi baba babidi baba mnye kati nza deno uru kumkumu sima nye bagucha saa no sobola sita biri tanu tanu sita chirabu biri sita mwashirumba chaiba mula wanti ya wavu deka mpala wavubu kani vajamu ana tufunile kwa kumirimu tufunile etu chukana yali na baka guaba msumbu Anyezo kwa tuwanine mnumi umutwe. Tufuni lefechuli bakaro te tetuja kutenguwa. VIP njitadeko ne VVIP. Rubogola sima nkugeme kutuli. E mporo gome nunje yede mbumu kambodi. Ze nkute rango fuguma. Sita. Biri tanu tanu. Sita. Chendabu biri. Sita. Emu. Hash. Lumba.

walimu aligenti na bagenzo kuchalira ko coach Leonardo Scaloni okumuyo zaizo kutusa timu yabe ku final era ni wankubadenga chikopo chaagamu musayi muto yagenze ne chipande nga chirike ebigambo coach saini nga wano twagaloberu ne muode cup ya 2003 te website za bambi to binajuraga abazunga oba tuleka sita biri tanu tanu sita chenda bubiri sita emu hash tulumbe VIP njita dekone VVIP sita biri tanu tanu sita chenda bubiri semu hash okay. Sengo mnyalando mugezi wa korotia